précipité na santé tambiro bongani moto mokote akoka a précipité na kalangiri dato kolo apesa rendez-vous ni wana mona na moto agwe pa momba di nolanga na mekolo na kanzo moko momba na mona nganga makanzo njomo gwedulo na misimo moto akobanso so amelinga ndo moto taba ope sa mpengo mbeye bato ba telefona ka yo mikolo nyonso kaka bango te nde balingaka yo ntango mosu balinga nde olinga bango moto mosu alingaka yo me aza na unité te okanisaka te ke nzambe asalaki bato baindo o couleur pembe ya kosala mindele mosusu esilaki ye eza nde volonté na ye.

0: kuvela tishonga wuzo wala afaliti sini somolimiti wana legeti sango lisoroti kubu andu azokutu nando ti dunia mubimba
1: tibata teretsa la tongana ala itisara lisoroti kubu alingi ala yuporo nga ala gwina danganga tibaya timene tala
0: na be Afrika wali uta na popuchi wali palako akikwi lako lako na tingu oko teneti zingongo na ati undingoni so ala kisarani na ati aminango boso akina ligini pepe
1: na yata mbina kbaleni alingi tizingo na yati walini tongana asara lisoroti kubu na teretsi lonangangu walanga tongana ngoni ayekebeni kbalenda liti fini ti mama ti ngoni ala gwe lakue na adanganga so ayeke nduru na ala nda liti wara ambena mungo maboko
0: lekeron gere ti dungo ayeke mbeni ye so si molingbi ti sara ti hinga tongana nye lawa si molingbi ti wara amolenge warango ambena gba ti ango bo ti kangango lege na mungongo ayeke lako-lako sengesenge na ya ti adanganga
1: na lege ti kpengo ndia alingi ti zingo na ya ti wali tongana asara lisoro ti kubu na tere ti lo na ngangu wala tongana ngoni akono na ya ti dani pepe si asara yenga balako na use wanganga alingbi ti mu yanga ti tene azingoni tongana ti so si ndia afa
0: tenengo tënë ti seni ti lisoro ti kubu ayeke pendere e zia yanga ti e tene tënë e bata tere ti e e mu sango na popo ti e
1: so ayeke tongombela ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe kuam maboko na maboko na ndokua gbene gbe aso abâ tënë ti seni na mungo maboko na lege ti koforo ti UNFPA wabe afrika ti walinga na ti koli kobela ti kolera ayeke mundo na ya kodro ti e
2: kolera ayeke mbeni soni kobela so ayeke ga na lege ti sasaranga na lege ti dengo tongana aza tongana tere ti mo hio pepe na ya ti kete ngoi mo yeke kui ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobela ni na lege ti azende ti lo na lege ti akungba so lo gbu wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe
1: ti bata tere ti ala ti bata siwa ti ala wala ti bata ndo so ala yeke daa ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon wala na mburu ti wâ kozoni titene ala tokobe kozoni titene ala teye kozoni titene ala mu kobe na molenge wala na peko ti so si ala gue na daa ti zende ala yongi nzoni ngu wala ngu so si atuku yoro na ya ni ala kporo lakue peko ti akobe ti ala kozoni na ala bata yangani lakue na kangango ni ala guengi na andu ti zende si ala sara zende daa na ala bata ni nzoni ala bi azende ti amolenge na ndo ti bingo zende na ala bata maboko ti ala nzoni tongana sasa asara ala ala gue hio na danganga so ayeke nduru
2: nda li ti kpale kue ti seni e piki asinga sengesenge na nzoroko so ayeke 12-12
1: kobela ti kolera ayeke fâ zo hio pengo tere ayeke so afini so ayeke tongombela ti ndokua gbene gbe aso abâ tënë ti seni nga na azo so ayeke mu maboko na lo
3: gel ngonga singa mbamba na ndo tafano na ndeke luka ke mbonga sigoji ma asa ngoji nda prosima ngati kodro na ngati bolivis monsamba bolivis ibara na ma
4: ibara li stevenson erbin walo ibara zukwe na litia sangosu aki afine wa mungo wangu ti ati community yoro samba bogulu nga na bayute doa susi ekina ti sous-préfecture ti baoro aki ala si ala mu mbata ti kusala ti ala poli

0: Fango seleka, aikembeni yeso, alekeren aleke tinja. Aikembeni yeso, azuhusi aleke na becha la tibelengo na popote la tidu chindu wako. Inatika pati fango seleka, amene yake daso, nja alekeresi, alimbishite na kweni. Chinga te, minga doshi wa mate enso, eke yambalasu na chukwa singa so, wabungo koko, Marcus Bangati, okochi awabungo koko, na be Afrika. Kozoni, ekir nando, tiambena sango chachi, inga suna leke chala Jordan.
1: Singila mingi ya vila, kozoni kwa ya vila, aikembeni birisi, asra kuta lango, chidengo mangandu ya mubimba, sunandu mamate enso atene, alimbisi yala sose chinga ngona trechala, ding mangati tene, akiri tene na kwa li susi ala warani, kemeni lango susi ya za statue de Rome susi ya baligi, na ngusa kia kongwa mugumbaya na ndobe bali gumbaya na miombi, mbechi susi ya za kundu kwa dengo mangati dunia mubimba kro penal international na sisi ndati lango sa kititene afa na zusa ki nando dunia mubimba tonga na isi ndo kwa sa kisa kusala titene lo kiri tene na akwa li susi azo wa warani na ndo dunia mubimba ni.
2: Ndali tisa ango kuta lango sa bate nchi dengo mbanga, ti dunia mubimba mkonzi tindo kwa dengo mbanga sepeyi tuswa kitumoku akani isi ya fatene lakwe ndo kwa chini ya mbala kuchite na saka kusala mingi tene ti akoto soye kina dunia mubimba. Na mangolo ata chisusi abengole alundu mbagi na mbagi chitene aba ala suse kisa kusala na chindu kwa dengo mbanga so lumbala kuchite na saka kusala chilo na mungo maboko si akoto kwa susi ya kiumu maboko na lo suna pupuni kodo tibi Afrika. Tumoku akani
3: 28 years ago today the Rome statue
4: asara la sungu bale use na miombi tonga soye si statue di Rome abagigi na mungo yanga chitene akuta akwale susi abagigi na chidu ya mubimba alingi ti kanga lege nani tene ti sepelango kota lango ti dengo mbanga ti laso elingi ti dabe na ndo ti kota ndia ti dunia mubimba sosi alingi ti bagigi tongana ando kwa dengo mbanga ni asara kusala yamba na yata kusala tala sosi ya leke dengo mbanga na ndo ti azo na sarango kusala tonga so na ndo ti ala sosi asara akota akpale sosi ya bate na kengangu mingi na ndo ti dunia la kur alingi ti mu mamboko na azo so nga mungo beku na ala sosi yeti ngangu so asi na ala iyo ando kwa ti dengo mbanga ti dunia mubimba alingi ti sara kusala tala yamba na gbele bemengo ndo ti ala so ayeke ti kuruso pepe yesu alingi ti mu pasa ti tene lo sara kusala ti lo polele singa lo fa mbanga ti nzoni
2: ye na gbara ti bongi ndo kwa ti sepeyi si afa tene ni lkueni yeke ngbala kuti tene ni sara kusala na tere ti awa be Afrika nga si lo fa tene na yâ ti alango so ayeke ga ayeke sara mbi na kapa ti tongombela na ndö ti dengo mbanga na ndö dunia mubimba tene ti dango be ti fa nga na laso ndo kua ti sepeyi nga kuâ sara kusala mingi tënë ti kodro ti be Afrika lo gue nga da ti tene lo dengo mbanga na ndö ti ambeni akpale susi abaligi na ti kodro ti be Afrika mpwimpwi lo dengo mbanga na ndö ti Patrice Edouard Ngai so na nga na Alfred Yekato Mokombo so si akanga na ngu barakono use nga na ngu barakono oku tënë ti so ala sere so ye na tene crime de guerre wakrime kota wala humanité so dengo mbanga ni abaligi na nze ti lengo angu so yeke sonna ndö bazo use na oku
1: nga na mbage ayeke kozo dengo mbanga ti sango mene ti koda peut ti gbada ti bongi si ayeke zia ande yanga ni na lango ota ti nze ti kukuru so ayeke ga nga dengo mbanga ti tene asoro ala so ayeke mu maboko na awa dengo mbanga ni ayeke bâ ti lo gigi na lango bale use na osho ti nze ti lengo so yeke na ya ni ayeke mbeni tënë susi asigi na yâ ti mbeni mbeti sango ti ndokua gbengba so aba tënë ti dengo mbanga gi na yenga so na gbada ti bongi mbeti sango so afa nga tene adengo mbanga so ayeke tondani na lango ota ti nze ti kukuru ti tene ahunzi ande na lango bale ota na oko ti ti nze ti kukuru ni ti hunzingo na ni avila ayeke agrefie ti kodro ti be Afrika si aleke mbeni kapa ti fango kusala ti ala na gigi na yenga so ndani ni ayeke ti tene amu lege na awa be Afrika ti tene ala hinga kusala so mbu agrefe ayeke sara na tere ti awa dengo mbanga na awagungo koko ti kodro ti be Afrika ayeke mbeni kapa ti kusala so si ndokua gbengba so aba tënë ti dengo mbanga amu maboko na ni nga si ala sara na ndö ti mama tënë so atene grefie ayeke mbeni nene zo na yâ ti kusala ti dengo mbanga na kodro ti be Afrika tënë ti tene so yeke ma aimé cyril bogali geludu so ayeke kota wakua so ti ndokua ti agrefie ti kodro ti be Afrika
5: tongana e leke kapa so li tongaso so mbi tene fade ayeke agbungoli so na ni lani ni na momo so si e sara gba ti atambula na mbage ti département gba ti akusala so e sara yeke sara kusala ni na ti asitation so ayeke ngangu yeke na agba ti akpale mingi surtout na tënë ti futangoi so si anginzia ni parfois ayeke kete par rapport na kua so yeke sara adema so lakue yeke pusu na tere so gouvernement tene e wara solution c'est vrai ke ambeni asolution ni e wara ni me tongana ala bala so dema na ngba mingi parce que ade vraiment situation si ni adja améliore ape surtout na côté ti traitement e sara kua mingi kuena ayeke hondo ni et puis nombre ti so ayeke mingi ape e ayeke vraiment ngangu na ye tene e gendre debout na kete ye so amû na ye ndani na si e tene non il faut e sara tongaso tene apermet tene e gbotole ti gouvernement na ndö ti kua ti e ke tënë ti statue ti agrefie so yeke tene tënë depuis amba si tour na afrique ala na ni ao e gi la e ngba na poko asara si azo ni ahunda tene vraiment e sara effort ti tene gouvernement abandro na ndö ti tene e na ala kue duti lege akua tongaso si e tambula e ba na kodro wande

0: ici parfait bougisse souci avec directeur régional ni le façon tenir attache souci kusalani à tambour à 5 km balota ouais mais à la mire kusalani ten souci ngunza pas que pika na ndembe sou mingi amina sangoni attache souci mingi ti awa malango beti avec na ngui ongo terrain na ndembe sou aké akutazo ti ndoko ati malango beti ti batati boar souci avec na na mombere là aké la si avec gibeti na ndembe sou na mangwala na ngusu mingi ti awa malango beti ni si ala guinati adam malango beti pepe akita pande tikete dama na ngombe ti Herman si yakinet bavaka oko ti batati boa amena sangoni ya kibira na mbage ti moyen orient a tu ti kodoti amerika u sesi ala wa ko biri tungaso na pikoti ya kutale ti ngombe sesi kodoti iran a bitu ngaso na mbage ti kodoti jordani sesi ati na mbage ti kando ti kodoti amerika amerika na mbage nika a kiten sesi ya singa polile tungaso na ngati ya kutale ti kodoti ti batati washington na poti ya zoni mbeni otugu ti kodoti amerika ni sesi longa kwe ti nemiso a England sesi lweke da mbeni pepe na sango ti awango ndembo ti 3e place ti kango ti won ti dunia mobimba si ya bariki biri tonga so kodo ti Franzi a titilo na dawa ti kodo ti Angleterre ngu omene si lomba ti na osio yiso a mupasa na la ti kodo ti Angle ti tene ala medaille de bronze andaka kango ti won ti dunia mobimba ni kutani la ake bagigi gilaso na munga miombe ti lakui ndembo ni ake tingbi kodo ti Espagne na kodo ti Argentine. Wa sangusu aunja wa singila na la sokosi aduchindo wote la mani
1: imunga singila mingi la imu singila mingi na la bolivis masamai na dafono na ndeke luka ndari chandu wa sangusu kikirti wa atrena na ngunga balako meti ngunga soki na nito soki wa atrena idrisi ya sosinga usigia we ndari ti kwa singa tango ya bawendo idris ibarala la soko singa ni eke pika patara na zwa
2: Stevenson Urbain walo ibarala zuni langutila ingana la genati la swa ke mama dobenge virginie luganati kwa singa ti la su na dafono ndeke luka ima kwa singani

0: ibarazo kwena ndapra tila ngoti la inga suwa la sokongana na zapa kila wala sok leketete ngongana na zapa ibarada mingi ikinati kwa singa tango ya bawendo itimbi tere na mbini mamonti suwa kina mbiki tifakatibu ya rabu gila mama ibarala
1: merci mbiki kinangia Tiso mbike maka gina radio Mite melawa fade Miso sasa singana mbimbite Nambini teti beti mbi Me jiska njapa diko Mle nge sasa sinambi Mite na merci Mbi baralo minki Mbi sepila lo gango chilo Mbike na ingia Toti gango chilo Tite na asewa kama mala gilu Giti mago chimbi Si asara njoni
0: Asara njoni mingi Merci mama irutala izwa
1: Etimbi ake dobenge Virginie Sozo kwa inga mbina nina Bagé bombélé jusqu'à de quoi et retourne à Tobengé Virginie.
0: Maman Virginie doit à l'ambigué bombélé.
1: Elle a bombélé 100%. Mais que tu te bombélé 100%. Angambetimbi quoi en baka.
0: A doit à l'an à bombélé soit la salle à l'année la corona à bombélé ni à la salle à l'école à Gigita la
1: paix. Missara la cora à peine, batting gambetimbi et l'oc et Grégoire. Bisara la cora à peine, mais gogena yakana babatimbi. La cora ni l'année à canapeka 22. Bon, le Kwenba wè, le la, le Sara école, la pokoni ou seni a Sara école, ou tani a Sara école.
0: Do, papa la zan la école apou Mangatia?
1: Mangatia ngambi, timbi ni so zoti ba lo ake pepe. Simbi duti ti tenembi ekipe na lo.
0: Donc, talambamana baba gati guna yaka ala lake mu ngambi tela ne wasi atina pekuta baba na mala guna yaka la gwa batalo na ngati ya kaka kiri wa tala la gwa tala na yaka pa.
1: Mbeke gwena lo, mbe kanga lo na pokoti mbi, baba kena devan, mama kena pekoni, peske giriso koli ya kena lini, wali ya kena pekoni, si iya mlenge, ike mu pokota la ngbatia ake kita soni yeti lege, amigo lekara pe ngbangati lo grigwani.
0: Moko sarto ngana ite mbata, ngambi tmo lana ngati ya kanika.
1: Igo na lakora pe sume ndara to ndapa muna mbi aiketa, ake muna ya keta kugbe, ike voko ni, mbike muna lo lo kete, anatondati kugbe, Kuna babati na mamati, babake gotifa leti kangoya, mamake deyaka. Komsa ike warake kitaye, mama keketa zozoti, ike togi na gbeti gbandanika, ike te, gango nimbi kangalo na pokotimbi, ike gana kodro.
0: Suwala mba kete lana, suwala kumasifo kulani, akikita gusa na anga gotala wa?
1: Anda mikwengba we, mbi ingati voko ni, mbi evoko kani, mbi ke muna, ngambeti mini lote, titen luarapua. Batilonge ande na mbiape ni la jusqu'à là so mikira encore na popota atatme na niso
0: so est-ce que ngonja sara la ni wala la ba ki akaleke la ni gigita la la
1: ba be so kwa akatoka mene moka sara ngonjo me kwape batia ke education la sita na ande banda mo inga ndo mo bata amlinge timo mo duti na nga dati koli timo mi sara ngonja pe
0: legiti ekolo na gwa yo wala la ni longa wala sara ekolo ngilo kolo de ekolo loza
1: Legati école ni ayo ikena peka versus école na ke u fait boyer akena peka 22 le saranga ayo ape lugalo doloza
0: so lo doloza wa ala la kisha la gina yanga da ala sari tala gi kwa na yanga da la gutana na yaka pagede gi baba na mama na yanga da
1: ike guna yaka mo pete duti na yanga da pe mo ke guna yaka mo ke kola wa mo ke na devant muli kongo mo ke na devant Chi kuna babati mwana yaka, wali na mamati lo ake kuna yaka. Si kisari na kwa nizu, kwa ikpingba na ninga daso.
0: Dono na bigi tala kara bombele, mema wali kwa kubuli kongwa?
1: Ako li la kubuli kongwa, yoti njangi na pokoti mamati. Njangi so ake mo tuye, kekewa ake kodato ntangba kato inangba kaike ako. Ako kekewa da, aza kwangaba da, apituru ambina kugwe azada, bo mamati mwana kanga na mo kekewa kete, moyolo yoti chilo ni ala mule gaga.
0: Njangi so akatonga na ye, akatona kuta sembe la?
1: Njangi so akuta sembe, ayo, akpokeke wa dangi isi ya muo, akikita ya za dangi motina kodro, akuta sembe.
0: Asara lutonga na ye?
1: Asara lunagbanda, inangbaka, asara lunagbanda to sa, zakambata, akiyuna peko.
0: Akiyuna tolapoko, so ite, baita tia sitwaya, bamingala, kasara kanemingi, akanga na litala wa, desa desa manambigi chipoko, ipela kaza kumata na ye?
1: Akitonga so, ike legi ako nala, mamati mwa yu, moke yoni, mwazana litula we, lukuku na pokotilo, loke om, moke na pokotilo, ala mule gakiri.
0: Mama na baba, akitengala wango tia nlani, nambigi kate, ala pingbala gawali lani.
1: Merci mingi, na baba timbila amu wango nambi, mama inga tenape. Mpi mbi peti londo gembi duti na yanga dati ambati mbi aketa mlingi ape modu chigina yanga daso ta babati matene mo ngbana yanga daso mo ngbana ntoso atena ande banda mokono mogo duchika modutika modutika mo kasara kwa nanga da ko lichi mo ape baba na mama timo ake edike motongaso da modati baleda mo mukete kungba motongu na yati da komta mo ba 15 mo mu ayeti duchita la mo tana sese mo kunala na gango ni simo yamba mo mama timo na baba timo
0: pi ala eskala respecta iso da baba mama fanala so
1: oui jusqu'à là son bigi fana ata timbi angbana li timbi katona angbana li timbi ape mi edike amlinge timi ni tonesi atina ata angbana li timbi mi te baba timbi gire lo sato so ina mama isara to so isara tonga so simbiki fana ata timbi fana amlinge timbi lege to la lingo ti tambrata jusqu'à timbi ki fana ata timbi akel timbi dutina ni sola
0: bo ala ala gutala na dati koli tome
1: merci fa de to azwa ke muloro ma giriti iso atara ko gara sarango ko li chimbi agwade yaka na baba chimbi mama chulo agwade yaka na mama chimbi ala ata ko gara ibatere le na le ape tonti fade so let mo so ape ala gwa sara kwa ngbi fade so we si agati tena amumo aga marie mo na marie ni giriso saka kuna ngbangbo agana ni na paketi manga brother bruso agana ni agana sese na mbini keta yesu atena morko ngando so agana sese ati wanyoni atena wala bakoli agana pokoti wali suawe maifu mpengpa mo inga kwa babani ahinga babatmo ahinga duti ngoti kulinika eske luke sara kwa luke deyaka wala luke tongana nye mamati luka ahinga tena wali so luke mupo kati mamati luna legeti yaka la si fadeso ala sako garatmo si mo guna yanga dati kulini
0: ti mamani solo goka solo kaba duti ngoti mamasika wali na yanga dati mamala epi babani solo onabegi gesuti ba osi komportumati babani nga ti sara kwa tine babatmo nga osi aba ini solo luke sara kwa ina katon solo
1: ake tonga so ake tongana ambaye so zokuwa kegua basoka lukiri tongana kena lege napa no mbiye mlinge timbi mwaka mwamaria mlinge timbi ape peske mwafenia mingi titambura kena leti kodro niye nape mwabatande mlinge timbi tonia mwamlinge wali nina kbeti mwamati mwageso mwamati la bangu ate ba mlinge wali so luke bali tulo da ape luke respite ape niye mwamula ape awe akange duchi ngote
0: eske ala inga tena baso loga kugaratala loga kugaratia nilo maria lani ala inga ni ube ala inga tala ape
1: mwake inga ni bangati ya mwana mbati mwoniso ala baratereka na yanga tilege ala engia lutena nike mumo mwoyenga da mbike mumo bofadisa la matera we lukiri lukulutena babatilo mokiri mo tena mamatimo peske mlenge wali apeti tena babatilo ape confiance mlenge wali na mamatilo mokiri mo tena mamatimo lo gawe mo londo mo baralo mamatimo tena me sozoa lo tena ba kondo tina grisa negati gi kondo tini sini waranuso mama muna lo place mama pe du tina terlo ape mo pe mo lida mo mo duti
0: lo kota tena ape tra tena gaku gara pe me kondo tina grisa
1: kondo tina grisa la ne giso kota ti grila kondo tina gritala ni ginso babat mamat masara si mogomuye lo duchida mokpet mo molida yeke halala na mamani mamani la ke bukoko giriso ke mamat mo la ke bukoko ni jusqu'a comme ça ayena ganjina wa si lo tena babat mo si babat mo inga
0: do ikoswa kasara su babana ka inga tulo yako apati kugingwe nande satena babana ndi
1: alo inga pe me kota koli ake baye ni me lo inga kota matika kena gbetulo lo lingbiti sianga iyo ape lo dujita tana wali tulo fate so na yanga ti gbogboka ate amo baye sa ke pase so lo tena nye ate ba ade so aga ten ti melenge ti motola ni la te ni baye ni gbesi ni titena moto ate ba ni ye dana ni awo yala useka.

0: la gala na pokota la osula ni na tambla lan tongana yi
1: ko la gana pokoti ma wa a koti mo ti gbuli ti mo fade so me mo ke koze na lo iyo ape mo ke du chinga nduru na lo iyo ape gya anga mbe ti mo la ake saranga na lo anga mbe ti mo la ke mo yeti du ti na lo jis kangi ton la gana kete yi kwe fade so a omba ti mo na baba kete ti mo ni aga ba ni awo e ala ye dana ni fade so si mo du ti metan la baba ti mo ka mo pe ti du ti na ter ti koli ti mo ape mama ti mo ka mo du ti na ter ti koli ti mo ape mo pe mo ko mo du ti na ta ya lo du ti sa fa kwa na lo ti te kekere ke lo guna ya ka lo sarani
0: na ngwe so aga na yini ko kwa o so awo ya ka mo gi mo amo mo na koli ni wala ina ke tambla lan tongana ya wala gana ina wa e wala mbini rinu ya ka da wala ina gal ay tona ti ti nye ti ala na ka tongana yi
1: oui ake gana ye moke kondo se amumo iyo tigona ni pepe ake gana ye awa siwa kwa a umbatimo a mama kete timo na atatimo kwa ala ke duchi ake buli ate aka josa agage aninga wo ake tenti nje ako nje wuse simo guna ngada kikuli ape ti girela loke gata ti 2 ans meme 3 ans mo peng pa ni anga dati mama ti mo ke kwa ala ba ni awa sa sa re no fade so ti gi kete ye ti go na mo fade so na yanga dati ni ka anda wa fami ti lo kwa ke du ti nga ka a fami ti mo kwa ake gwe sa la du ti fade so ma a umba ti lo a yamba mo a mu mo direk ke na yati da mo du ti na gi gi ape direk na yati da gi a ko gara na ko gara la ake buli ake koze ala nyo a kete ye ta la fa sa la kangi mo ke du ti gi na yati da kom ta tono ko garati mo mama ti kulini atara wawe simo sigi fade so mo ke zaye na ndoni
0: kula kugona ko garati wali ngingu a kongu use wali na ke kanga pe kulini kwa kanga pe sanke itene ala baratere sanke itene ala koze yangara yanga ala pa ke so e kwala ni mingi apa
1: oui lo deveti sara dati yaka na babati mo lo sara gbanda na yaka kana babati mo lo de yaka na babati mo lo galo sara da na ko droge gira ke pere lo deveti sara da na babati mo ainga kwa chilo ge kozo ni kwe fadeta we mama chilo atena lo sara da chilo lo ke sara da chilo kwe ali amumo fadeto chi gonani si akira mwana ya da chimo matite na mwagumo langu na kutiko garape
0: meala wana bake sula na tangu tala tongsu ake kwa tingba la lo sara na ako garasu apa eh?
1: Ay, kwa tingba pa ake edikasyon la tite na yamo si ande ka kekere ke mo kirna ndoti babati mo na mamati mo ape ake edikasyon tite na ala matere ala jusina tatala ala tara kwa sosi baba na mama fana ala giriso ala batana siwa tala
0: bo ala ala guna henga dati koli lana oso yena tamla lantone ala duna koli ni lani na pase lantonga na ye
1: oui bi guna ndoti koli ni iduti pendre ke sara kwa ti akati i e tiringa pe e dikonga gbati tena pe fade so bi mungo bi dumlinge bi duko joni atire simi du useni wati da so bikina ndo ti lo so gi wali simi dulo simi ka se du atangani e singana ndo ti ati wati tena ba lo pi kambi tonga so ti le kretene inga ti so gira pe tena ti ake da e tena gi ati chambre ka abundi amlinge amape mo sigi yeke kanga fasi mo pe sigi mo muye ti du ti koli ti monalo mo munalo e sagi popoto ti foko ti njo giri tara ni tukuni ati dana gbe ti lo lo yan lo muli kongo ti lo lo muaye ti lo lo ona gba ko comme ça mo kwa mo ke on
0: tona tena ke da koli na wali ya tena gini na ya ti chambre ka ala sigi me mamuni kisha kana gigi akinga yako da
1: tonga na amle ngia a hinga ni doka ke soni education fade ala ke kofie gimo na soni fasta so mo sara baba tara to ala tena gika koli ti mo tena awape mo tena awe baba awe mo sigi fade to mo na amle ngit mo ala koze tena na na beti mo mo bata gini gina chambre ka atigi na talo apengwa tamle ngini a abichi na soni fasta tala
0: mama kalani so apa pana mona ni ngijati gara tala lana oke
1: okay. E kena ngijati gara gira ape koli timbi akeski ayeka na leti gara luke voye chilo lo mwana mbi ngijati gara ape migo timi na gara ape ilango apeka versus kawe ikiri faso na makambo na kokoro ka lo wani luke kaye na gara luke tokagi kobe na mbi na yangada mbi go timi na gara ape jiska si vye nani
0: lo gana kobe na we so eski wala kazana gwa mbiti kamarada kozea usegatoni ube ito lo gana kobe ni awa ala lake toni ube ala kiri mezulaga katoko bena lang na tansala giri na katongane.
1: Ha, ta giri so aga na kobe si moza na yanga ta mo oh, na kamarade. Moza yanga dati monito na. Mamen taratar mo ade koli mo agape sukurangu mo lida mo lango. Mo ke lango ande lo li lo unda amlenge mama tala kwa. Ate mama lo kena da. Lo li lo bamo lo inga keba ntarala tar mo so si lo zi mamboko na mo mo tarakobe na amlenge ti mo. Kamo londo ti gbona akamara de ka me yanga dati moniso zwara ke ekipe na ni ake zwa
0: don na tango tala lani tala mozingo wa dusigi na yanga da moku tona kolisimo logo na ngonda ou bien logo na gara lo on venir le gana kete ya aussi moleketero mo tona amlenge ate
1: Mhm ake tongaso parce que éducation ceci akota zo amuna ila moleketero même mo na kete kodro si lo tena la gona yaka ala gwe padala ko wara ambini yeti tengoni na yakaka ala kiri gere use a duti na yanga dalo ke duti monamle ngeti moti wali ni moko tokala moko tara ko beni ala ke gotoka na mo
0: si logana meni kamara tilo moko okipe na kamara tiko lini tongana yanga dani
1: logana na kamara tilo ake chimo fazisho ti recevoir kamara deni lo ke lida moko mo baralo na kamara tilo ni kwa we diriso ike kukuti na gbeti koliti ike kukuterati baralo kamara ni mo peti yara mamboko tumo ti baralo tonga tu pepe mokuku gitere ti monalo fadeso koli ti mo lida pokolo lo tembeni ya ke dape enti zoto mata atanga ti kete ko bangba muni mo sigina ni ala te ala ke kozi tala ake ti mo ti duti na te koli ti mo ti makozeri tala pepe mlenge kwa aduti na tere ti babani ti makozeri ape mo bumbi amlenge ti mo ala duti nde ngi to lo gwawe mo na koli ti mo ke kozi amlenge mo tumbala ala gunata
0: tango tala lana ke pendre mingi mamonira gigi tala ke pendre ngangu mingi fadeso ala wana bake na tango ti yela ke ngangu tala mo iri mlenge ti tene motra eh ba kamara ti babatu maga linada est ce que tala ko respectante la
1: jamais leti lo gina yati leti mo même mo sara sina lo motena lo linada leti lo gina leti mo mo pe tumbalo lo ke on ti lo ape Loko anga pe loti matene sosi mona babani na kamarade na ketene so kukukuko kwa wa ya si loke an.
0: Aloke grisa eto so.
1: Gira ketonga sape. Gitene so mo bagundo na leti longi mo kolet mo na sese lo bute timbatlo so bute timbatlo ala an. Aga gya zoka ala koje itala.
0: Bon ala ke djito ngana ya ala na a voisin na voisine so ka la terre da tala la ni djingo tala ko tala ke papa gina mbatala wala ina ketonga ne.
1: Ay. Giriso inga ti ketete na pe. Masigi mbati gbagba kape eke gina leti kodro na gigia masigi nga osi mbati masigi mo baraloka mate tona ala langonjoni ni langonjoni angbana bara kiri mo ekipe na dati mo na amlenge ti mo
0: ala ke yulani bongo tonga na ye
1: giriso a bongo atene mbai mum asigi agana a real so na saki akona ngbangbo akoli ti mo vonga na makete ti enala ifo abata pokoni ake ena
0: tulo tulo bongo ako te ndungu ako
1: lini ako so mo fu komple ake tenti ena mo inga li timo na bongo niti bata poko nisi zuka ena
0: ima tele lala tanta la sola ke skula bongo ni apa tala yola gala sagi na lawa kira nati valizi
1: mo yu bongo ni tangla mozo so mo kena ndara mo yu bongo ni wala mo guna eglis mo ga mo zini mo binando ti kamba na yati da mo fini mo fini mo binando ti kamba na yati da pupa ya da keta wa mo ye ni leke na place mo ketata
0: ka irza bongo tsala nsola ka fulam tsaka ye
1: e ke fuka ja kanza goto eh kuta mamboko ti kuta bongo cha kuta wali ti te mo yu mo ne mo tambura do ainga tena ba wali ti koli sola meme mbeni na yati yungo bongo ti mo wali ake ki koli ti mo
0: boka ala ko yulano osi pantalon
1: na inga patalo girape kama ikpe ngba so si amlinga kon se ti muna iyu igo na yaka inga patalo girape mo yu patalo so mo za baba ti mo na mama ti mo na nda si mo yu patalo
0: do so la ku mo so la yu patalo la ko gira na yaka we asara ki kwana na yaka
1: eh mo yu ni ngba ta ya paka gere ti mo ape mo do ti propre mo ga mo ti nga ti ngu mo sukura ngu mo mu ambe ni so mo yu mi do ti na ni so mo yu mo kira na kodro
0: le jamais jamais ala ko yu pantalo ta tamla na le ti kodro ape
1: ako pepe meme mlinge ti mo ti wali le petit you pantalon a let mo pe ma funa lo ajipe il faut ayo a on bongo ti lo funa lo ko tan du bongo lo you na ntoni si lo tambra na ni
0: bo kala ko sara li tala tonga na
1: sara ngoli tonga na mlinge ti mo ti wali a pengba lo ngba Tana chitin biso matika timbi ni akwenga girimbi ke kwafe gini. Mambi dulo lo kwenga we. Lo kate tisa li timbi ni lo mandatara ngo li gina ndoti li timbi gina yanga da timbi.
0: Ala yi gwa ndoti zustina sarana pala sari gina yanga da talawa.
1: Kambi mo on koli tuma gana pokoti mo. Mo kena problem mo gwa nandua. Eske mo unda lo la mo gwe so. Mo mba gina pla timo so. Mo lo sara li timo. U lo koli ni lo ba andera pe lo. Erembe na famitu lo aka sali timo na yanga da gini.
0: Kala kisara mesho usila napa ya?
1: Messi inga messi ape messi ni sigingo ni lati mbiga via osimbike ba nisu inga messi girape
0: bini yaka daso anjere ngangu mingi lani natango tala giriri atena ala ke londo tena ala kwa muwa na yanga datimba tala pepe wasa kigina yanga datala so ala ke bata gini ala ke na kode lan tonga na yisi ala ke muwa lana ndotizo apeso
1: oui bati mungo wana teti mbati mo ake gango na likundu mo gwe mo ke denge leti mo ti ba leti kata chilo di akuta keke so ma sara na wa na gbeti angar ni na kodroge mo tar na wawe leti wa ke mbagida mo sigina ndapre mo puka gi fukuti wa na tere na wa mo pusu yanga ni da a yeti mburu so atakati mburu so mo zada alumeta sigila ni depi brika sigi si alumeta sigi eke sara na wa mu wati mbati mape
0: Patre, il faut tawati wa le vurgi vurungu na tango tala la ni sou sekre la kanye.
1: Oui, ake education et puis ake santé. Hein, mo yeti tena mo duti propre. Ma gi bango mo so mo ke sarage, mbati mo ke banga, yo ten, ah, kouli chi. Atene, mbata wati mbati mo kape, nye si pokoti tawati mo ake voko. Mo bati mbati mo kape, mo ba yeti tawati mbati mo kape. Donc, lo ga kamarade lo ge, lo ba yena wa lo go lo korize dati lo.

0: basinga tango ya bawendo est-ce que nangwe so silani ala ngamba seka ala ke tambla sarangia usina gbetinje
1: kambi inga timbeti fona pa mbi kona we mbi mugi kolia mbi ke goti mi nando tizo ape binga nga abiati bar tala sape mbi inga nga tinyo nga biere ape biere giri ake di baluse nuku 125 mbi ki nyo ape tan tan ti fete teri lo anjere lo vo lo gana mbi na yanga da ina lo isa table inyoni
0: meton ala tiko bela lanya la kesonye teri tala tonga naye
1: gira mpunju agana yoro tonga na teret maso koli ti make gona mo e pi yoro ti giri so ake pendre yoro mingi beni ake muna mo ga comprimer ou se mo ke nyo a apare na ke da ke bam mo ke fanga plati ko bela na pe ake bag mo ki tonga ta te ba tel ko bela la ake muna mo yoro e pi mo ke wara sante
0: gira ala vo yoro pa muna la ki senge senge
1: a muna i senge senge i vo yoro gira pe atara ake ta hospital aza munju na yani yani yani si faso jivoko aduti da mode somo inga fransa pe jivoko ni la ake fako bela timoni fade sa muna moyoro
0: tonta la usia vaccin kada
1: ake da mama ni ni la mo ke bana ndoti mamboko timbi so alondo lani ka depuis et puis mbene nguti yoro atene ni vaccin ake zani ata bote ake gonani a vaccin ala kwa wo ake mu yoro ni ake nguti yoro na zana yanga tala zana yanga tala fasala mulega kirna kodro
0: boka swala tena la sala tala ambiance pa ali nga biati bara pa sulani est ce que ala ki biara na tango tala so wala gya biati bagba wa
1: ha biati bagba pa kambi inga biato ngana ya i gona plati kwa moto tigina tere tu mama tu mo ti sara ki garde ti ti lo solo za ke so bon mo ke sara tonne ti inga biana amba tu mo baba ti ba ke sever mingi bon mi sa ti inga bia mi gitonga so la mi ki fanga na amlinge ti mi
0: bo ka bele ten la ten na tanto la so amlinge ha ba kes ti kwa pa
1: oui tonga na kwa ku la so na yanga da so tonga so ala ke zia amlinge so ni ada so ge la so a ke zana ndo chambi na umbani wala atanika ala do ti gige amlinga te yiti plati kwap a ke sigina kwani a toto kwa gira ke languse a toto kwani ngi agona ni tumba amlinga nata koko koko kwa kanga yanga dana pokta amlinga ala ona cimetière ka gwa lu kwa kwa kira sukura leta la kwa ya kota zula ke te kobe amlinga te kobe ti plati kwap
0: kala sarlanto so mangazi
1: sara ti bata sewa ti bata nengo ti bata dunia tamlingeni ti tekekereke ala batamo
0: mama ka faso ala ba faso ina amlingi ko faso ki buburu tena plastique ko faso ala bani wala ala bana
1: oh seigneur akatene ti tenengo nyape kamena tsara ngamembi aza amlingeni ngonza amlinga ke tire na ndoni ala ke nyambi ni ai yesu mo ingali ti mona nape kwana akora aga yeti do dona bar kwana akora aga mbini nye mawa ke tsara mo wati kwa mawa tsara ala pe ake yeti vundu mingi fadeso ake yeti vundu
0: alo giriso na ton sopa
1: gira ke ton sopa ake pika ngoti kodro ti ti tena jo sote ti do do so ala amlinga ke bandu na leti du ake sarani a ga ku ta wali e pi bia na keta ake toto ngu ngu ngu ngu ngu ala todo ping ping ping ping akuna lor ti lungo kwa mlinga baba molondo na ndwa ti ba
0: e pi ngata na kwa kuya oso ala kana bina kalite ti ngoso ta pika wala pika klosh za mana ga ta basu ti kwala
1: oui mama ala to langu na yanga ti aka fi kwa na kwi na bitonga so ala ke pika ni apika ni uta nkangu ayoyongo nkangu awoso akoli na gbakoka ati beni danje asina kodro tu ala pika koro ni ake fire ti zoni sa kuiso na ya ti pika ngongo ni asiwani tokala atokando fatisate ba beni kuyada ala mu ataza tu ki tawa ti gabi bi bi bi bi na kodro te ti kwani
0: ala sara to kwa sona pika wango so iriti kwani kwa la pika na nango
1: ala ke pika iriti lo nango a pika iriti lo nango a ke sigi ala ke denge ma a ke mani ala denge ma mani a ke ba tel pakara so ba tenu lo kuya
0: e pe ala mana la inga tel pakara la
1: pakara so la kuiso ba la mumbe ni diji fade so ti era mbata la na bakoni akoko kwa a te a ba tel mbeni ya tina kodroto sa te nima nima tona telephone ala sigi bibi bi na taza na mamboko tala
0: e pinga tenta uniforme ka da pasot na kasigi na kwa uniforme ka da solani ka uniforme da pa
1: e inga yena uniforme aba bati na ama mati inga yena uniforme kwa kuya wa kagindati kwa ni tona ke masika a ala ke muke ke ti gozo so ti go ti ponando ti poubelle na yanga ti ndapre ti deba ti boni na ereti a fami ako tongana lo amu eretimbi laso atenengbi si abini atoto pa agoti mumo ake mumo laso asara motsoni bati masika ku kirikiri pepe ndati solo ku so akeda ala ke bi keke ti gozo ti ingami
0: dona tata lani masika ku lani kirikirape
1: kamona mama ti mala ke tambra mona parce que tambra ngona mama na baba akati tena ala inga tambra timo ala inga tarango yetimo mona baba mo tambra lo fana mo tarango kamba mama lo muna mo poka ti tamo sar kekete kwana tere ti gere ti lo ti telo inga nani masika ku kirikirape
0: dona masika ku lani so ahigiti inga ndani ala igiti a kobela u a kenya pachala anka kobela warongo a kobela kiri kiri saida pe to la masika kui do ainga kembeni fami wala meni ila si asina lutinga ngu
1: tonga na masika kui so kwani anga na ndoti gbogbo akuta mbakoro ala ke ka yongoro ala ke gipokoni ala ke pika yeni ake botene ni a botene ni ngbe tana wara na eretu mozoni so ala ga droa ti mumo
0: boka tana ka vene mola masara na pe
1: ake vena pe parce que lo keke ti gozoni ake wataka ake dape ake gini
0: do dala igita tela wa
1: agita tene gbati deba ako a ongba a cho a ongba ngbi si a bi sawara gi moto ake tateno
0: ala pe ti gondo ti makunja ale kete ni na pe
1: giriso ake mbeni mbana ake ti Moïse la si atigi na ngaso je ya gaza na ndonia tona ake soni ake gishoni
0: ala ki pela na makunja tala tone
1: giri atene akapita akapita la ke yua bengba ye kala so kodro timbi giri ake canton joti dungo mama timbi loke canton bon ala ke yua bengba koto so ti duti na yanga ti lege dusuma ake ton garde corps la a duti ka dongana gena ke ga ala yamba gena ni agana ni a sa ku tagbanda ton so na pere ala duti na gbe ni ka ko be a commencer ti ga donc depuis imbenu ga gwa signaler na canton we wali na ko te le ke ko be
0: est-ce que amo kondisi gr na amo kondisi fa so différence aida
1: différence ake damingi mo kondisi fa de so ala ke tenga yape ake muna ala yape mokonjiti giriso azo agona chance ake ga ake muna la nyama senge senge ake muna la susu senge senge tu yeti ati ngonda ake muna la ni me fadeso mokonjia tegi problem mokonjia kengana mbini effort kete ape giri ake de yakana mokonji me fadeso ake detlo yakana mokonjia ape mama amunjunja pa giriso atena passer ake dia kana passera menando ti fa sei dia kana passera pa ten ginja ti la sa kwa
0: viti fa sa kanga mama tana yunda tara muna iwango ya mulenge ti fa tene batara gigiti ala ka tena inye mama
1: wi ti so ti tena la amaseka ti fa de so ala pentia tena wango aga ko jo simbangaga kamogati mu wango na mlenge fa de so mlenge wali ake duti gina bar lokuna kolitilo koli akaduti na bar si akuna wali tilo ko taleti telefone mama mlingeti mo mokana nginga ti vona pe nda amonga lokana ko taleti telefone lo warang dani na ndo lo obligé ti sara e for ngata mbaklo sakna niso lo warani bo moke mu wango na mlinge ni fata tena so chala ti girila ake ngoi chane ti fade so ape
0: kwa singa ti agwete na unzi awa na dafano onde kiluka inga peto na mbite na mwana peto alate ala tena eke mala
1: mbike na amlinge chimbi sumbi duala mprambra use sesa kamata angba oku mbike na ata bala kuna use mbike na tara use bi remersi moso mokala suna yanga da chimbi kama ape plake mago chimbi mama aje ukodra chimbi mago chimbi ate a ba virginia sara tena lato na radio ndokolika batimbi ke magini ambela mbatimbi mbakoro ake tena mbi ke mani ina koli chimbi sara ngu baluse na mbrambra isingana mbetasi wape jiska kuya kamata leo na mamboko chimbi
0: isara bako na ala tena nguzi kwa singa ti iritala izwa
1: ere timbi ake dobenge virginia
0: Dobenge Virginie d'afon de Kiluka itena merci mingala.
1: Merci. Merci tenti somo sinanga datimbi ndia ke mingi tikirna mo merci. Nzapa mona mongangu ama mo santé tete motambara ando ti amba korola ti guna legoti si atsiwa agilegeti maternity nga.
0: Igona ita kusama kwa singa ti tango ya bawendo na d'afon de Kiluka itena la sosia kena ningangwazo na nga datala sala tena ipika patarana na langoti la inga si mangali kutsala na nga datala alimite na ala tisa inati kwa singa nina bozo singa 72 25 51 51 72 25 51 51 à la course si ambakora kananga datala si ambakora na itene amaligutala ala kambinga ndaratala ti giri na yamulingi ti fadisu ekinduru tena igura yanga dana la isara kwa singani singina mingi iko kapa na ingati peko

0: Kolonda, Aike Pakara Mbanga, Jean-Baptiste Sologa na Iriti, chef de groupe Tikodro Tipolonda, si inalo ikigwe tipika patara na yati kwa singati eko de province ti lasso kozoni titene itondani na pikango patara ti na geneti Mbanga Jean-Baptiste mbikigwe tonga soti yambalonga ti baralo Pakara Mbanga Jean-Baptiste barala.
1: Barala monsieur le journaliste.
0: Ala ki représentant ti chef de groupe na yati kwa singati eko de province ti la soso agana ina ti seseti polonda si ichiunda la titene ala fanai mbaye ti kontro ti polonda so kontro ti polonda atondani lani tongana ye
1: na mango mbaye ti tene na ndö ti polonda lani ambeni akotara ti so i ba ambeni ala tene ani londo na mbage ti kuango ani si na gbadalao tënë ti bira na singoni na gbadalao ani sara kodro na gbadalao kete awe tongana na mbeni na popo ti na ndi njo wala so atene gbanja ti mbeni zo ti gbada ala londo na bira kontre ala na tongana so tongana ala hinga ayeke bira londo awe ala kpe fade so asara kodro na mbeni ngu ti so iri ni bangi ma na bangi ma ka si ala kangbia ti tere ti ala ambeni ahon asara kodro na vula mbeni na polonda mbeni na dugba ba mbaye ti kodro ti polonda ambi tene na mo so monsieur le journaliste
0: singila mingi ndani ti kete mbaye ti kodro ti polonda so molondo ti mu na yis na mbage ni e ti hunda ala titene ala fa na ye e yeke ma tënë ti polonda polonda polonda polonda aye ti fa mbirimbiri nye
1: polonda aye ti fa tene tënë ayeke mingi na ya ti kodro ba iri ni la mo yeke ba awali na akoli ala yeke nyon asamba peut-être adodo ayeke da me na poko ti aye ni so akengo tere wala atënë ayeke duti mingi ni la atene polonda
0: polonda polonda polonda so ayeke na yanga ti ngbugu la wala ayeke na yanga ti nye
1: ayeke na yanga ti ngbugu
0: singila mingi Pakara Mbanga Jean-Baptiste ke na ya ti kodro ti polonda laso dutingo ti ala na ndö ti tënë so abâ sécurité ayeke tongana nye nga na nzoni dutingo ti azo na ya ti kodro ti polonda laso ayeke tongana nye
1: i duti nzoni fade so parce que gouvernement ba mawa ti azo ti kodro ti polonda lo toko asécurité ala yena mobaye ala yeke hon mbage na mbage ti mbembendo na ndö ti tënë ti kodro na i ge kue i duti na ye ti siri e yeke lango na ye ti siri e kpe encore tongana ti kozo lani so tongana ti bira ayeke lani na popo ti aseleka na abalaka ape
0: ala londo fade ti fa na ye mbaye ti kodro ti polonda bon na ya ti kodro ti polonda ge ala yeke na amara uke gi mara apolo ayeke na ya ti kodro ti polonda ge wala amara ni ayeke mélange na ya ti kodro ti polonda ge
1: we kozo lani e yeke na amara use so atene amara ti aborna na amara ti angbugu kuta mara ni kue ayeke angbugu ayeke e angbugu ni ala so mbi diri ti ala ti use ni so so atene aborna so ala londo na mbage ti cameroun na tchad si ala ga asara kodro na popo ti lani na fade so ala yeke gagango ti kango gi ye ala kiri na congo
0: donc amara ni ayeke use lani kozo ala yeke angbugu nga na amuslimi si amuslimi ni akite na temps ti événement awe kete na poko ala tondani ti kiri me mbeni so ala yeke ga ala yeke kage kungba ti ala e puis ala kiri donc azo so ayeke mingi actuellement na ya ti kodro ti polonda ayeke ala angbugu akuta sewa wala si e peut ti wara ni na ya ti kodro ti polonda ge
1: akuta sewa ayeke amlenge ti kodro ti polonda ni na poko ti kota babâ ti ala so iri ti lo ayeke akoko polonda madinga mboro
0: madinga polonda mboro ayeke akota sewa so e peut ti wara laso na ya ti kodro ti polonda laso wungo ti azo na ya ti kodro ti polonda so apeut ti duti uke
1: wungo ti azo apeut ti duti à peu près 5000 quelque na kodro ti polonda
0: saki oku na ndöni so e peut ti wara ala na ya ti kodro ti polonda ge ni la si na ya ti azo saki oku na ndambo so kuâ wala kusala ti nye la si azo ti polonda ayeke saraka ni mingi
1: mingi ni ayeke gi kusala ti yaka so azo ni ayeke sara mingi kusala ti dengo guze patango akeke ti anyama ti kodro tongana anguru na azo ti gingo susu
0: laso na ya ti kodro ti polonda ge est ce que ala yeke na mbeni centre de santé wala tënë ti nzoni seni ti tere ti azo na ya ti kodro ti polonda ge laso ayeke tongana nye
1: we e yeke na centre de santé oko na kodro ti polonda seni ti azo ayeke nga nzoni me kete kobela ayeke mingi surtout kobela ti amlenge ti sasa ti arougeole ambeni mo yeke dë mene na mena ki yu na honti mo, peut-être na mbondati mo, na yati mo krikri. E ki giliti, eske wala ake maratia, kobela so eke mateni na Kongola, a iti kiriti tushie kodroti, nila yu unda na etati bandu na ndoti kodroti polundani.
0: Singila mingi pakara Mbanga Jean-Baptiste, so ake mbeni pendre informasyon so ala sigila ni si wakode kwa na ndoti ten tiseni ala ki ingande tonga na nyela si ala lingbi tisara titene ala ga abate teneti amaracha kobela niso teneti ngu njoningu chinyongo na yati koto chipolonda so aike tunga na nye eskala kina njoningu chinyongo na yati koto chipolonda ge
1: njoningu chinyongo aikina koto chipolonda pe eki nyongu chibako petetra ambele onguso aike swa nila awali ya kigoya atuni ya gani eke nyoni teriti ya kesarai eke na kotomolango eke nyonguni ake sasai ake sasamlenge njoningu chinyongo akepe na pokoti a iswa lani a munjwa lekini ndoso jusqu'à Bubakwe faso yiditi gisenge tonso
0: eske ake amarati a shuni ya onguso ala kenyon si a ganala amarati ya kubela ti ti diare nga na cha amarati ya kubela so ala londo fadeti fagiape.
1: Oui, aike asoni guso eke nyola si ake sara soni kobela na iso.
0: Duchingo chama seka, na yati kodroti polonda ge, nando teneso aba kusala wala kwa chama seka. Eske ambe na ONG wala mbeni kusala ti eta tonso, agaka na yati kodroso epi ama seka kwe ay waraka pasa ti tene, ala sara akusala ni tene, ala warake teyi ti tene, ala vivre nani.
1: Sola mbipe ti duvena pe. Mbiye ti buli ti mbiye ti tene, eske guvernuma ke buli tu longa nando ti atu ti polonda, eke a centrafricain pe. Parce que a jeune ke mingi na eti koroni awali ke mingi akoli ke mingi megi kwati akala ala kesara e na ndobini aya ke onyi ndoso a oyinje ke na koroti akope ala londoka agogina yeni gina mobai gina mobai gina mobai e ke dematere iinga yeso ipeti sara pe monsieur le journaliste
0: ala ki dematere ala inga yeso ala lingbi ti sara pepe nyela si ala a population ti polonda ala tant que représentant ti chef de groupe nga représentant ta population ti polonda na ti kwa singa eco de province ti la sosi ala ki wunda na ngorogbia na ndoti akpale sokwe ala ki nani na yati kodo ti polonda ge
1: e wunda na gouvernement ti zile ti lo ti bando na ndoti ti tokwa na ye ambeni akungba tona charu a ONG ala ganda charu anye titene a bagara ala fayaka akono epi akungwa tiaka ga angwangwa tiaka aga arete na ina polonda ga akangini na polonda aleke ambeni alege na inga na polonda parce que lege ti kodro ti polonda akene ti mbutu abuba mingi
0: so aeke dema ti pakara Mbanga Jean-Baptiste so lo ke tongana kojo gene na ya ti kwa singa ti eco de province ti la soso aga na ye na ya ti kodro ti polonda fade fade so e ki gue tonga so ti mu use gene ti ye so aeke mbeni ya pakara si e ki continue na tanga ti kusala ti ye na ya ti kodro ti polonda na ya ti kadre ti eco de province

0: Use geneti na yati kwa singa iku di province so agana na yati kodoti polonda laso aike ya pakara pasi yembi jana solo ke mukunzi ti bumbi ti ofse ya na yati kodoti polonda si inalo ikigwe tipika patara na ndoti teneso aba awali na yati kodoti polonda duchungo cha wala ketonga na nye akwale wala sa wali akenanisi ala kigwande ti malo na yati kwa singa iku di province ti laso kujoni titene ilinda na yati pikango patara ti na geneti pasi yembi jana vikigwe tonga soti yambalo ngati baralo ya pakara pasi yembi jana barala
1: merci mbi barala kotazo
0: ala ki mukunzi cha wali na yati sese ti polonda si laso yambala na yati kwa singa ti eko de province so agana na yati kodo ti polonda laso ala tene na yi na yati kodo ti polonda ge duchingo chala cha wali aike tonga na nye
1: na yati polonda duchingo ti ye akinjoni kwepe yeke ba pasi mingi i sara kwa rejeta ni agape
0: ala ki sara kwa rezulta ti kwa ni ake da pepe kusala ti nyela si ala awali na ya ti polonda ge ala isara kani mingi
1: yeke sara kwa ti yaka yeke ka gozo ni me avona ngbangbo na maboko ti ye njoni nginza nga dape
0: nzoni nginza ake dape ake vo gozo ti ala gi na ngbangbo nyela si yeke na gunda ti so ala yeke ka gozo ni na nzoni nginza pe asara si ala awali ape ti maya pe nyela si ayeke na gunda ni
1: gunda ti ye ni ayeke so lege azini na mbage ti ape yeke ba pasi ge ngbanga ti lege abuba na yu kue bo azo alinga ge titene avo ye ti ape e hunda titene atokua mbeni machine aleke lege ti ye si awali e duti na seni
0: akpale wala si ala awali ti polonda ala yeke na ni
1: laso yeke na mbeni kpale ngba ti i na mbage ti polonda i awali hinga mbeti ape mingi ni e duti gi abuburu me tongana e ka ye si mbeni zo so lo hinga ye si lo ga ti vo ye ni bo yeke jiko ye ni tongana nye ni la ambeni azo so le ti ala zia ape e hunda titene amu maboko na yi na lege ti mbeti da mbeti ti kuta zo
0: eske na ya ti kodro ti polonda ge ala yeke na mbeni bumbi cha wali wala cha masika wali na ya ti kodro ti polonda ge
1: bumbi ti awali na amasika ayeke dape
0: nyela sara si ala yeke na bumbi ti awali ape
1: ngbanga ti yeke na mbeni ye so titene e sara ni ayeke dape tongana yeke na ye ni yeke bunde tere ti ye si e sara kua ni
0: tonga ala yeke na ye ni wala ala wara ye ni ande si ala yeke bumbi tere ti ala titene ala sara mbeni bumbi ti awali nga ti amaseka titene kodro ama ye na lege ni ayi tongana aye ti sarango aye ti ngangu na tere ti azo so airi ni atene vbg na mbage ti ala ge na polonda eske akule ayeke pika awali ye ti pikango awali na amolenge eske angba lakue ti ba gigi na ya ti kodro ti polonda ge
1: wi oui. Na mbage ti awali na polonda akweli angba ti pika yi tongana mo lundo na yaka mo ganga na lera ape mo ga so koli ayeke suku ngbanga ti kobe so mo tonga na lera ape amlenge kue ayeke ababa ayeke pika nga ala ngangu mingi
0: eske akiki ti amaseka awali na ya ti kodro ti polonda angba ti manda mbeti pendre
1: non ala zia ekole kue ta ga na da mbeti ti kuta zo ala so angba kete so ala ki na mbage ti akuta awali so abondo kue amu maboko na ye
0: e ga na ya ti kodro ti polonda e ba ambeni awali ayeke sigi na ngbonga usu ti ndapre ti gue ti gingu ala yeke ninga ala yeke ga na ngbonga miambe na ngbonga gumbaya tënë ti ngu ti nyongo na ya ti kodro ti polonda ge par rapport na ala awali tënë ti ngu ti nyongo ni ayeke tongana nye
1: ngu ti nyango ti nzoni ayeke dape asara si kobela akomanse na akuta awali akuta akoli ayeke fâ zo na polonda ge iri ti kobela ni so ayeke sasa ta mo sasa na mene ambeni ayeke da amene ala yeke kui gi tongaso même akete amlenge so kue ala yeke kui
0: atant ke mokonzi ti awali dema ti ala laso amama wala awali ti polonda na mbage ti nguru gbia wala na mbage ti awamungo maboko dema ti ala ayeke so wa
1: dema ti ye na mbage ti awali titene gouverneur azi le ti lo na mbage ti ye ti tokua na ye mbeni projet titene aleke ngu atokua na ye mbeni machine afâ yaka ti mu maboko na ye chitene iganga na le na yangada ta ambati awali so iso tongana ilundu chisara kwa na mbeni machine iki gana le iki matere na koli si kwa chikodo alingichi ona alini ala muma mboko na ii na mbagichi yoro na danganga si amuna ii si iwara sante si sa kwa si guvona iyolo na nduzu
0: ala unda mungu mboko chingurubia na yata indindindindi titene kodro chipolonda amai si ala kimu mboko na ngurubia titene ngurubia kwe amai akusala chilo si kodro amai agwena dawa wango chala na mbagi cha wali so kwe akimai na yati kodro chibe Afrika mobimba ndali chimaingo chikodro nga maingo cha wali aikisoa
1: bi unda na mbati mbi ya wali kwe chitene imu mboko tene chi kodrochi e si kodrochi a ona lini tongana ilundu ci sara kwa si guvoma mu maboko na yi na legiti yaka na legiti akeketa yiso yiki batalito na nyama wala mbenya mburu su yiki sara ni si guvoma sara na yawe fadi yisu kwe ganjoni na mbagichi guvono chi yalo na nduzi si kodro amai na mbagichi amasika koli na masika wa alikwe na yi amama chikodro sikodro alimbi chigwe na leni
0: solasi aike ndangwa tene ti genetie use genetie na ti kwa singa eko de province ti la soso gana na ti kodro ti polonda si kwa singa ni angwa chigwe nando da forono ntiki luka fadi fadi so ikigwe ti waka ota genetie solo ke mokonzi chama seka si inalo ikigwe ti pika patara nando ti duji chama seka na ti kodro ti polonda

0: Osinga, Eco de Province, Nayati Kodoti Polonda, Angbala Kweti Gwe, si ikigwetonga so ti yamba, ota geneti enati kwa singa tieti la soso aike mokonzi chamaseka ti kodoti polonda so irichilo ake ngashobo innocent si inalo ikigweti pika patara kojoni titene itonda nina pikango patara tiena ota geneti enati kwa singa Eco de Province ti la so igwetonga so ti yamba lo ngati baralo pakara ngashobo innocent barala.
1: Parola mingi, monsieur le journaliste.
0: Tutingo chala cha maseka la sona ya tiko dochi polonda aike tonga nanye.
1: Ama seka duchinjoni na poti yeso atilani na kodrotie ama seka ake duchinjoni na popochala.
0: Ala maseka ala ke duchinjoni na popochala na yati kodroti polonda si iti inga akusala wala si ala ama seka ti polonda ala kisara kani mingi titene ala vivre nani.
1: Ama seka kesara kusala mingi toana kusala ti yaka kusala ti dengo guze kusala ti binga yongo.
0: Kusala ti yaka, kusala ti dengo buze, kusala ti bingo ayongo si ala ke vivre nani na lakwi tonga na ala gwe na kutalala sara kusala chala si ala kir na lakwi ala maseka ti polonda ala ke dutika tonga na nye. Eska ala ke duti na yata siwa na yata groupe ala ke pika patara wala dutingo chala ka na lakwi ae dutika tonga na nye.
1: Tona ama seka gwe asara akusala ndende kwe si ala ga suklangu ala te kobe awe ambeli ake gwe na dati nyongo samba ambeni ake duti na plastia la ala yenga fona pe ambeni ake gweti do balon na ambeni ake fononga ti koze na amba chala ndende
0: mango tere na popo cha maseka anga na ababa na ama machala anga mango tere na popo cha maseka ti koto ti polonda anga na ama seka chambi na kodro tonga na alanganti abulangba akongo mango tere ni ake tonga na nye.
1: We mango tere ki duti danzoni na popo chala na ambeni amba chala ti tere ni tona kongo langanti badala o lewa ala ki duti na popo chala njoni.
0: Pakara ngashobo innocent laso tonga na ama sikati polonda agwe asara kusala chala ala kiri ala duti na lakwi amara chamosoko wala si ama sikati kotoji polonda ala yika ni mingi wala ala kimaka ni mingi na lakwi na atikotoni.
1: Ya maseka ti polonda yeso iye mingi fadeso aike adodo tona abiati radio a musique religieuse so ake pikani na yati eglise aike da na abrumera keda so ake totonga ala ke fononani na titiala ti ebia ti pokota kofi awera ambiriso.
0: Chakufi chawera me yichu ndala eske ama seka chikoto chipolonda laso ayi chakotara tungana amozoko chikotro abia chikotro tungana adodo chikotro ayi tungana atenengo ambaye ambina isolani girire akotara chia kisarani eske laso ama seka chikotro so angbachi bata ayi chakotara na chikotro chipolonda
1: fadeso maseka ayi nga swape a biati kodroso agisa kwawe azuti fango ni na ifaso aila kedava
0: azuti fango aini na la akedape si ikiri tonga so landoti teneso abangia cha wanguru wala teneti juengo balona ya ti kodroso eske ala maseka ti koto ti polonda ala mbachi jue balon ala mutere tia na teneti juengo balon eske ala kinambeni lando ti pikango balon gine ya ti koto ti polonda
1: lando ti pikango balon aduti dape sino gina ekol la balon ke tamblaka ama sekani ake jue na ekol me ake keta mlenge la ake jue ndembo na leti kodro na devanti datia babacha la ala ke bondo tere ala ke jue me mama seka ya maseka kwe ke jue na ndoti terenti ekol so na mbagi tile wa keda bulangba keda serenga keda polonda keda ye ke gwe na rencontre ndende
0: comme ala ki jouer ka ballon ni ala ki gwe kanara contre ndendendende bon na ndoti senti jongo ballon so a paleti nyala si ala maseka ti polonda ala kenani na ndoti teneti ngia cha wanguru
1: ye kena paleti boutine paleti a mayo paleti ballon na paleti agbanda ti tene azana etia a poto
0: na yati koto ti polonda ge teneti mandango mbeti atambula tonga na nye
1: teneti mandango mbeti asobeti mingi parce que iba mingi tia masekani na dati mbeti igwenani yongo rape tisi na college même mosi na 6e moteni moinga mbeti kwawe mokili moduti na kodro il faut mwali moduti na lo si mosara sewa sola akenjoni ape e de deux warangwa a professeur to na college so azala ige Bien qu'un professeur a peur. Mingi ta maître qui tape, sinon qui a maître parent.
0: Tenti cohésion sociale à la na ambeni a maseka, tongana a maseka, tambena kotoso angoura la gay, wala a maseka, tu musulman, tu muslim, so à la nala, à la kenati kototi polonda, mango terrena popochala, aike tongana.
1: Et qui m'a terrena lan, je ne mingi, monsieur le journaliste, parce que à Dualangana popoti, inala yeke tambla encore, yeke souklango encore, yeke dobalan encore, yeke cause encore, donc cohésion sociale à qui mingi la popoti inala.
0: Akbali tchala la soa kenye, à la maseka.
1: Il y a un petit gouvernement, c'est un Lumuna Yimamboko, le Tokwana, il y a ONG, ba a tailleur qui n'a pas de mingape, a menuisier qui mingape, a zoti sarango, a benia kusala ndende, titene a Tokwala, si a la lekelege, wala nye, ti lekengo a da, ti école, wala leke a bon, on a ya ti da ti école, a kiape, mingi tak paleti kodroti, wala hôpital a za yorona yani, a kiape, et qui n'a problème mingi, problème ti dengo yaka. Problème ti ambeni ayiti maboko ti tene gouvernement a aidé ici kodra petit gwenauzu
0: ambina masikana ambina ndo ala yiti sa kusala ti maboko pepe wala kusala ti yaka wala ti batango anyama pepe tongombela tchala na mbage tcha masika so kwe ake mayi na ndembe so na ndo ti tene ti kusala ti tene kusala amayi kodro ayeke soa
1: Bimu wango na maseka fadeso mingi moso mosara kwape alingi moteyape tona moke maseka dendo muluko beti gozo mulu sinzi mulu karaku mulu ayendende mulu anzongo mulu ayisosi mobata nyama mosara kete commerce timo nila ake developpe moti tene molekeda mwara wali mwara mlinge moza mlinge timo na ekol mofuta la njoni nila si kodra kigwante na nduzo
0: Nila si kodro ake gwande nanduzo si aike ndangba tene ti ota gene ti na yati kwa singa iku li province ti la soso agana ina yati sese ti polonda fade fade so iki gweti wara osho gene ti so inalo iki continue na pikango patara ti na yati kwa singa iku li province ti la so.
2: Ligote ake ti kodro.
0: Osho geneti eti laso aike pakara funginza Jean-Marc solo ke notable nga kuta wafango yaka na yati kodro ti polonda si ikigwetunga so ti yambalo pakara funginza Jean-Marc Barala
3: Barala monsieur le journaliste
0: ala ke wafango yaka na yati kodro ti polonda si laso iyambala na yati kwa singa eko de province ti laso amara chakobeti yaka wala si ala ke luka ni mingi ge na yati kodro ti polonda
3: na polonda ge ike fa yaka use Yakati kafe keda na yakati aliti kobe so ekefani ekefa yakati kafe to na asina décembre ekeka kafe na ekefa yakati kobe chitene amai kodro amlinge awara kobe chite
0: ala kifa yakati kafe ala kifa ayakacha karako asinzi na ambeni ya kumbachi yakani tungana ala faya kanawe ala wara kumbachi yakanawe ala kisaraka tungana nyatitene ala ka akumbachi yakachala
3: mawachi ya kimingi bipansi etwana iwara leko bechi yakani zochi vongoni akedape iki buba ndali chi amlingi chi iso akina echi ekol iki buba na ambeni angire so akeba na sese Iwaranga ton titene ivo ambeni aye ti ekola amlengape gingire chikobeni akigina sese
0: ngire chikobeni akigina sese na bangondo chala nyela sakina gunda tiso ngire chikobeni akigina sese si azo akigati vo kobe chala ge na kontro ti polonda pepe
3: lega buba na teletie axe kongo jusqu'à na mobile a buba même auto akega akesara jimoshu use ne chi popoto akesara nze oko nze use tonso lega ke dape ipe chu warangangi za chinjoni ape
0: eske amaseka mbachimu terechala na kusala tiaka tongasola ni kujo ababachi akemulani terechala na kusala tiaka na yati kodo chi polonda
3: Ama sika angwati mutire chala eke na a groupement neti a village okoko so ala ke bondo tire ti fayaka
0: lani ko jona ti koto ti polonda ge e balani ambeni akuta depot hein ake da so azwa kiza agozo da amafuta da nga na ambeni ye me laso a deponi ake da pepe nyela sara si laso a depot kwe a grisa neti koto ti polonda so
3: lani a depot so ake da Eke fayaka eke jia kweda, mechifaso a deponi kwe abuba. ike ka aguzuchi gi na leti gara ike ka akafeti gi na akuta sembe me inga importance ti kango ko beti ni mbrimbri ape si ipeti tene iwara mbini ye na pokoni
0: depuis so ala tondani na kusala ti aka souvenir wala si ala wara na pekoni wala anzoni nyela si ala wara na yati kusala ti aka so ala sarani na yati ngumingi tongaso
3: koma akita ko beso ye ke kaso ye ke bubagizani biani biani me isara mbini da sitene ilango na gbeni ape ye ke sara mbini aye ti njoninga na pokoni ape a manke ye ti tene isara da a manke ye ti tene isara ambini anjunie ba ti ngirini akigina sese
0: ngiriti kafe ngiriti sinzi ngiriti akobeti yakani agi akegina sese si asara si ala awafango yaka ti koto ti polonda ala lingbi ti mayi nzoni nzoni pepe ala kina ambena yi tongana a cooperative wala a association ti awafango yaka so na yani ala kiwaraka mungo maboko tongana a crédit agricole so apeti muna la ti tene ala sara na kusaa ti yaka si na pokoni ala kirnani pepe
3: journaliste mbi peti tene na mauvais ape coopérative akeda ape tana coopérative akeda apeti aidé mais yeke faya kaso gi senge senge même a technicien agricole ake sina mbagiti na pokoni ibambini njuni yeso ake ganga na kodroni ape
0: laso akota pale wala si ala awafango yaka ti polonda ala kenani so akanga na lege ti tene kusala chala ti yaka ama inzoni na ati koto ti polonda pepe
3: bi pense a pale ti ake mingi gouvernement azile ti lunando awafango yaka pe même a yaka ti kafe so gouvernement devrait ti tene lo aide si awafango yaka ti kafe na awafango yaka ti aleko be ala pe ti tene awara njoni mais ngbanga ti nyen si loke tokua a technicien aye ni so ayeke ga na mbage ti ye ayeke on gi na mobaye ti tene ala souvenir ke ambeni akite kodro ayeke da ti tene adoté ala na ambeni aye mais ani ayeke ma gi na mbeni ndo me gi so ayeke wara mbeni ye ape
0: mais iba na yati ambeni akodro na ya ti commune ti mbeli mage ayeke kangbi angwangwa ti kobe ale ti kobe ayeke kangbi ni na association wala na azo tongaso nga ayeke kangbi aye tongana amoto culture ti sarango na yaka est-ce que na mbage ti ala na polonda ge amara ti aye tongaso asi na ala ge ape
3: ayeke da ape I ma tene so na langanzi akangbi akobe ka I ma na mbage ti bulangba akangbi amoto dame ka na ambeni akodro me ta ti polonda ni jusqu'à na axe ti kongo iwara mbeni ye oko ape
0: nyela si ala yeke hunda na awamungo maboko wala na nguru gbia na ndö ti apasi ti ala so ala awafango yaka angba ti ba na ya ti koto ti polonda ti tene pasi ti ala ni ayapu mu akete
3: mbi hunda na mo journaliste vraiment ngbanga ti nyen si atechnicien ayeke ga ti anda ye ge mais i ga ti sara kua ni ala kpe na tere ti ye ayeke mu ambeni akobe ni ayeke on gi na ni na mbage ti ambeni aita ti ye me gi na kodro so ge so I toto na nguru gbia ti tene lo zi le ti lo technicien so lo ga ti tene lo sara kua na i est-ce que ala peut ti tene e ba résultat na pokoni ape
0: ala toto na gouvernement ti tene gouvernement asara mbrimbri na ala nyen ala awafango yaka ti polonda
3: I hunda na gouvernement ti tene lo sara na i ada ngba ti i yeke akozo acitoyen mo fâ yaka ape gouvernement apeut ti te kobe ape mais I awafango yaka gouvernement apeut ti tene azi le ti lo na ndö ti awafango yaka ape I ba pasi senge senge mais I wara mbeni ye na pokoni ape na ambeni akodro azo ayeke wara ye na poko ti yaka I hunda machine I hunda ambeni amachine ti ye na fango lege ti tene lege adu ti polele si kekere yeke azo ti bongi aga na mbage ti ye ge ti vo akobe ti ye
0: tënë ti nyen la si ala lingbi ti tene na amaseka na ndö ti kusala ti yaka
3: mbi mu wango na awafango yaka kue so ayeke na ndö ti beafrika fango yaka ayeke nzoni tongana mo fâ yaka mo peut ti tene mo ga mbeni zo ti yere ape tongana mo fâ yaka fade moyeke wara ambeni ye ala bongbi tere ti ala na ye ti agroupement ndende ti fâ yaka si kekere yeke kodro ti alingbi ti gue na nduzu
0: Fango yaka aike nzoni solasi aike teneti osho geneti na yati kwa singa ti eko de province ti la soso agana yi na yati sese ti polonda si fade fade so ikigwe na kongondani ti kwa singa ti si ikigwe ti wara uku geneti solo ke president timbeni mumbi chawa pikango mozoko ti kontro si inalo ikigwe ti pika patara si iki kontinande na kwa singa ti nga ti kondani na kwa singa ti Eko de province Tilaso na ti kontro ti Polonda.

0: Wabini Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
1: Kolera aiki menisoni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga na tereti mo iyo pepe na atikite ngoye mo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndoso ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani, ala koro lakwe pekocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni, ala gungina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni, ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduro.
1: Ndali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzo koso aiki duzduz.
0: Kobe la tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindu kwa ibenagwe sabate nti seni. Ngana zo so aiki muma boko nalu.

ibarazu kuitene nzuni la inganga nzuni la kuinala kweso akimanda fanondi kiluka kwa singa tisu akititene kila ndoti amina sangosu sivunga na yati yenga su na ndoda fanondi kiluka kujuni kwe kisala tena ndoti demati awabe afrika nambage tisite jan 23 akimene vakaswa kana zikuwa waka ushuti bongila ala kati matere tala ndal ti nzingo ila ngome susi afunse na ti langosu na ti vakatala anye la kina gundani ngana leti londo na pekoti susi da fanondi kiluka abeme ndoti sangoni ina tarati bien tikanzoni ike salate nandoni ne atikwa singati so ngameni sango susi iki bingale nandoni akatene ti ya matiba garasu warangoni akingangu na bagi tibria na ati otkoto akiso samoni ngi tikodro akidima tereta la mingi nga yeso akna guna na akinye wago singati na tipatani akuvunga ina isangu mingi nandoni wale kikira ina ndoni na ati kota sango tiso nga ifanana ndo tibanda tere yesu abubeta zona inga so mingi sala salate nenda akitene ti pika ngondi mboti ndamo nangia susi ya mupasana Espanya na Argentina titene ala guna ndangba ngia titika nguchu nguchu dunia mobimba ndi mochi geresu akipika gina lakwiso.

0: itenetene na ndö ti lafano na ndekiluka na biko uku 101 ayeke amû lingi ti kodro so ayeke na mbage ti vaka ti cité Jean 23 na yâ ti gbava kausho ti bongisi ayeke dima tere ti la ndi ma ti alaleni ayeke mbirimbiri na ndö ti tënë ti kâ ti brakage wala nzingo ni na ngombe so si ayeke bâ gigi na yâ ti lango so na yâ ti vaka ti ala ye so apusu ala mingi si ala yeke dima tere ti ala ngbanga ti azo ni ayeke ga na angombi na mboko ti ala nga mbirimbiri ala so si ayeke ga yeke sara e kpale ni mingi ni aba so ala yeke yu abongo ti atorogo sango ti symphorien ludovic maleka ti
1: fango yanga ti danga ndo ti ndengo buze nzingo nginza kpuru na ambeni akpongba ahondo ni ye so aga na kpele ti sedu ti rodrigue so ayeke dë buze na yâ ti vaka ni afakamisa ti lo
2: lani andimbi avant na yâ ti magasin ni asara si mbi kiri mbi lango na yâ ti magasin ni asi oto aye ti a 3 heures ti gongo na ni ala fâ yanga da ni na ngangu atorogo use so ala yu tenu kala na maboko ti ala use kue ala pointe mbi na ala tene atene mbi sara genou e mbi fa place singi nzia ti mbi mbi ma mbi fa nga gi place singi nzia ti mbi ni na ala ala mû ni ala ramasse ambeni ate fancha client e puis ala mû legi ala on
1: daniela so alango na yâ ti vaka ni akasa anzi so
3: asigi 23 heures abraqueur aga ala ga en masse na yâ ti quartier ti pika ngombe na ndö ti de 3 heures jusqu'à 5 heures
1: peter so nga alango na yâ ti vaka ni ahonda na ngoro gbia ti tënë lo so akuesi sedu ti akiri
4: ifere gouvernement le mû responsabilité lo le format zo lo ti tënë abata apeuple me apeuple ayeke sevi na azo ti nti azo alango na bi na yâ ti pasi zo ayeke tene atene non kodro ni ayeke nzoni kodro ti so ala nzoni
1: René Koumo, so ayeke mokonzi ti vaka ti cité Jean 23 lo kasa aye so na lo hunda ni akota zo ti bilê ti ana ndö ti azo so alango na yâ ti vaka ni
5: vraiment ayeke na mawa mingi na be on dirait yeke abandonné na e wani e yeke demba deuxi gongo na e na aida kiape tene lo ye lancé amessage yeke bâ ye na kpale même mari na ti sécurité so e sara niveau ti mairie ti 4ème so commissaire so lo géré 4ème ala so mo lo ga mpo ti mai aye ni lungo même en personne moyen déplacement tant que tel ade ape lo tene yeke na effectif ti tene ayara da ni maboko na ye ona ya ti secour ape
1: ti tene akanga lege na akpale ti nzi so azo so hunda ti tene atokua atorogo ti faka ti bata sedu ti ti ala
0: zingila na ala ludovic maleka ti andali ti sango so ala ndö ti vunga ni ibanga so ayeke na tere ti na lacristo na la hinga so ibara ala ludovic
6: mbi bara ala parfaite ti commerce mbi bara anga so kue ayeke ma ye na ngoi so
0: ludovic e londo ti mä sango ti ala gi ala tene na e kodé ni wala gbungoli ni aga na ala tongana e si ala yeda ti tene ala vunga sango wala ala su sango na ndö ti tënë ti aka ti nzingo ni na ngombe so si ayeke bâ gigi na mbage ti cité Jean 23
6: mo singi la parfaite ti ngbanga ti hunda so ahinga na yâ ti ato ti awago-singa wala ada fonono wala ada singa lê wala ti songo na maboko lakue tongana e ga na kua na ndapu aye nza ti e du ti e gbuli e sara mi kete gbongo ti tene e bâ hin ni tene e sara ti tene e vunga sango na yâ ti lango ni si azo kue ama ni ayeke tongaso na yâ ti bongbi so mbeni internationnel e sara kuâ asara tene ti mongoi ti azo wala nzingo ti azo na ngangu so ayeke bâ gigi na be ti cité Jean 23 ka na ye ni hio tongaso apika be ti mbi apika be ti mbi ngbanga ti so mbi ka ti mû maboko na azo mingi e te ti azo ni ali mi tene ade kongo na vaka ka me tongana zo amû lego ti ala ti fa na gigi ape ali mi tene ama ni ape ayeke tongaso si agbu be ti mbi si mbi londo mi kua na lê ti lando mi kombi gi poko ti sango so si avunga ni
0: na lê ti londo ka so akambisa so ala wara so azo ni atene na ala anye ni ala yeke na gunda ti atënë ti nzingo ni na ngombe so si akiri ague na wuzu
6: tongana so si ahunda so parfaite gi mbi lingbi ti mbi be ti mbi so ngunda ti akpele ni ayeke use so asara si nzingo azo ka na ngombe ahondo ni kozo na ayeke te ti so ndokua ti ene yeka so ayeke mû wâ ti dada na yâ ti kodro wâ ti dada ti ene yeka ni ka ayeke za na ngoi kue ape gi na kota ala ayeke za gi angbonga use wala ota tongaso e puis na biao so ndo ni ka ayeke gi na yâ ti bingo ndo ni afuko ngangu asara si awasango sioni so ayeke wala lege kue ti tene atambula yamba na yâ ti fuko ngondo na asara ye so si anzia na be ti ala na use ni ba so mbeni ndokua ti atorogo ti batango siri ti yâ ti kodro wala na siri ti azo ayeke da ape tongana fade aza fade ni abongbi ti pulusu wala ti zandami wala ti akpengba atorogo ti faka ka mbi be ti mbi so ali fade tene asara si ye so amondo aye atene dissuasion aga fade si ashon na mû lingi ti kodro so ali pepe fade tene asara marché akusara so donc ayeke aye so use so ti a si asara si ako wala lege tene asara ye ti be ti ala ka
0: na ngunda ti akpale so si ayeke si so azo ni afakambisa ni atene aso akongo na ndö ti lege la akpale ni ayeke ndö ala mingi azo ni ayeke wayeke sara akpale ni yâ ti da ti ala aini ayeke si tongana e na lege ti akambisa so ala yeke wara so
6: tongana e ni ala kue ima na yâ ti sango so na tongana ni atene fango yanga ti ada ti lango nga na ndo ti ndengo buze afa so azo ni leke ae chani njoni ke ae mte amuzi wando chiga petechi tuwa ndovuko we azu wake saa mbito chitene asigi atambula alo ake ba adani chazo si agwe ake faya adani nangangufu si ake insie chazo e aki yeso si na bango ni na manga akamisa ila chila ndoka aki yeso si ala leke ni ala tonsa umjua tente ala planifiye nwa inga ake ba azu ni zoto si kuru akina dachulo wazoto si akina ndoka chidengo buze si ake gwe agwa ake kumia adani nangangufu nangu minamuko chasi ake mwe icha wabe afrika salu nabeka nangangu si ake onani
0: na peko tisu si ala gwala bemendo ala kiri avunga sangoniso ala tarati bemendo ti inga eske aini sirire agaka na mbeti stage 23 azo ketambla yamba men fini teneti zingwena ngumina kira bagigi wala tone
6: bon chite ya tene siria agaka wala men fini agaka mbi tene mbiki dani kwape techi na ngunga otachi biko okososi yake vunga na sangoni na ndochi da fonu de kebkage agbumbeni shoni mngi kodo soka oko so agondo na ndukochi pulusu chigba vaka usho so to amingba pika singa na mukuzichi vakanika si lokuna mbi asangusu na iba amulo me afaso yeni angbachi gusi amulo soa tonfade aini aga fade nzoni wala seduchi aki fadika bi pense elini fadine amulo apin so gime nzoni akola musa afaso ambi na keso angbachi sa amacha kusani so me techi langochu mungu wala wala adichu mwala pe angbachi achisani me lo soa mulo so alinga azo kwa amulo soa so chichi longala si amulo so chie ingbachi tene esanga chie tene igunani
0: me ala ketene techi mungu azi nzingo ina ngomiso azumbri mbalalimi sara kwa niyaka turugu mena lechi londoka aturugu ya kedape amu lingichi kodro naku unda tete na tukwa turuka esika turugu na sika we aina ketunga na yenga
6: bon nangu iso inalike sa tenge so ade aturugu ni asika pe wala minchi tene pledwaye so si mkunzini asaso adilo wa kingo tena kochi pledwaye chulo napu pradik tona imanacha sangoni tona lo sa tenge lo tene a ando na bigichi mbeni kota vichiko doni kaso igulo gon baba fade aturugu akida na tona nangu iso aturugu na ikaso ibaso a nzingo ichazu nangangu nangu miso fadi ayikita pemigi na pekozo si ajiala we si ayinso akia akane achiva kani
0: ti undi na pika mpatarati nala Ludovic ibaso vakati site jan 23 ayo mingi pepe na mini vakani so na mbagi tiba vaka ushoka ayiri ngane atene kagamangulu ka imaso aturugu ti jandarmari afaso atene ala sara mini kwa so si azamboko nanduta mina ka nzingo inangu mini ala limbi tena yite nanduti kapati bemengondo so si ayina bagi ikaso
6: tateni biani parfait eji akina bichi lango balako chigana lango bako na oko chinze so ikida lasi bumbi chatugu chitanda mirisu wa legi chizama mboko na ndu chamina shunam legi chikoto ukuso si akimwe chazo nangangu nangumbe na mboko chala na apu chazo ukuso akibafade aturugu akiyanyo use ga asi wili akinanyi ota tona mwala we amungumbe na mboko chala use amunga chargeur so si lechungo minada so azibe genyawe na mboko chala ota nga awa akuru use na mambo kocha si amuni chifaso tuana a bumi chazo so chisango shonda chikoto so abake a turugu akina poponi use nonchu okoso afaso biani agando na ndambo chi a so chisango shoni so chitenye alingi ibai so atene moralite cha turugu so si ake mwa na nguisu na chikoto che bidabe chimbi meni zo atena mbena tena masikachini nye kwa chitugu ngangu meni wa alege chisara kwa chitugu ape mbamachi ente chi asayi so atene enquête de moralité na basoni nini pepe teni gunisa kwa chitugu alo ke ake kwaso aguta bechi ngangu meni wa alege sana pe ngunisa me kwa ndingi si nisigna nina wote nchi faso tona mbita gunga kwa nguisu chitene na kuta chikoto tona echi mu amungi chikoto na echi kusa chitugu zesi aba ala nchi joni bibecha ke tongane bongecha ke tongane chiten aki anko amungombe so ali fetne abata na wa be afrika amoko agwasana shona wa be afrika pe nga na bege unda so unda so ngbana chiso iba vakachi kagamungulu na cité jean 23 akinandoko nochi faso akiginachi ndoso si akinachi ndoso si a shona ngi chiko doso akisa a kusachada tatia ibiani to awa lege chi sinabi cité jean 23 pe akingmana chiso iba njoni lege njoni lege chi gongo nanika akidape mitena la parfait eji na ngweso simbike gwe chi gipoko cha sangutu gani funga so lege akidape lege abuba anko kutukutuchi dafono noge so akinga njoni so atene kat kat nila a munga lege nambi tembi sika ngombi ngina kochi sangoso meta tenchi lege ton fadi lege nga fadi ke njoni mi bibech miso a tuksa mi fadi tene a tambula na kutukutucha la kate a bemengando na achi vakani si a kanga lege na marcha etongaso
0: ibanza so gwa akuta skodro ake man sangoso nga na kwa singa so a lingi sitene ala ba lege wala lingi sitene a mamboko na dimanti a mouni ngeti skodro so a kremeti siti jom 23 sitene ala nga kwe a wupupu ikiri singila na la Ludovic Malika tsanalti kirmona undati okonako
6: li comme que singila na la parfaite du commerce ngando so kwa ki mada fond de kiruka
0: ikiguna us kuta sangutiti la so na pekotiki te wumoteresu.

0: Use sanguti ikigona magiti batati bria soki nanti otkoto akitena ti yamati bagara la kinganguti tene amulingiti kodro awaraka atenin dalti nzara tala akisusi la kidi materi tala mingi sanguni anga tala gasmala Mustafa wa kusinga tina tibatani.
1: Pale chiwarango nyama chibagara chisoniso atonda ningene ye asara yinga use nakota garachi bria na pekochi solo kufa degba na yachi molongo Mariam Telo mbeni mama chisewa alondo chivonya machibagara ataso bechilo anzere pepe
2: nyama na ki plusher bikira mlenge usho nyama chi 2000 pete mijala ku yape
1: na vakachi bornu awa tengo nyama chibagara adimateri chala tene chiso anyama ni akasina ngo ni pepe na lechigara Jean de Dieu tengere beni wakango nyama afa Yesu akena gondani
3: ati masongi ati bagara kingangu a elever so tonga na ala waranika nanduti marshi bandila iko ku warata ala waranga pa ipidipi kalsi nguna ati ngonda i dine i waranika nan futa bagara so mugu warana 500 550 000 amini 400 450 000 isa sa si zwa ko a pidi ngunguru bagara lo papela ko je so mbin parfa ipidi pa bagara 20 met ati maso mbiti fanyama ki a pidi deplasi ji sa pete ndal ji bria complet borno ko mu marshi central ko mu gobola ko mu pekatura ko ko
1: Musa Baleri mbele wa batango nyama longa ko lo fandani nyesi ndembeso warango abagara na bageche marché abetai aikingangu
4: nyama fasha peti duti na ndoti elever tana tikiri rape parce que naye ti moma kiriso itaraverse nyama ko akui azo anyama ni ambana mabohja la kete kete ala mbati bata ala sara sur salki kena ka oko oko andu so duti sensa bef aikeda duti mil bef aikeda duti turasa bef aikeda
1: na mango awa batango nyama akpale so asingbene ye na pekoti biraso atamblalani na yachi batani ala so aikebata abagara ala pelani agona mbage chi Sudan na kiringo chala ala ikembeni na abagara chi batango ni pepe si mingi na popo chala akisara na ndibiso akusala chifango yaka
0: ikiri singila la gasmala Mustafa ala kiwagusinga tina batati bria ibarala la kwiso
1: parfete jiko mese ibarala ibara awa mango yekwe
0: ala fani na yeye siapusu ala nga tonga na yasi ala lekere gereti sangu Sudan ndo sitene chikwaleti ya matibagara na chikbatani kasi ala vunga na iso
1: bango ndo chibiko joni atonda na yachi siwa chimbi veni so na yachi amena lango iba na popochi akobeso ikite nyama aikida pepe inga na yachi amena vakaso ikiona yani ikima awali akidemateri chela tenechi so warango nyama na lechi gara aikingangu kete nandosula simbi londo bigo ina lechi agarachi batani simbi gunga usi na mbagechi marshe abitai na bango ndo chimbi na ando sokwe iba warango nyama nandochi tablechi awakango ni aikingangu nambageti mashe abita inga abagara so agana niti tenakani ungoni aikimingi pepe nandosula si bitonda niti tene biunda tene simbizana sese gerechi sangoso ilondo chima
0: gasmala menyelak na gundati palisusi ya kibagina nimbiso
1: akpaliso aikena gundani aikebani kojoni ala so akia wakango nyama ala fatala tene akpali chibira so atamblalani na yachi batani chilondo nangusa kuse balako nandoni otachi si nangusa kuse balako nandoni gumbaya asara si ambina wabatango nyama aike na nyama mbini ankor pepe yeso asara si chimu anyama bani chigachikani nambagi chimarche abitai aike ngangu na ndembeso ala so akia bushe ala fachala tene wungochi abagara so aike ganani nambagi chimarche abitai na yachi lango okoko haombaluse pepe akabagara oko nangere so alondo na saki mbango osho chisi na saki mbango oku nandoni oku asara ngasi ala so akia wakango nyama ala zanga ngere ni nantuzu na ala so aiketeni yeso asara si amena sewa so ala ikena njiza mingi pepe ala limbi chiwara nyama chibagara chitene ateni alimbi na nzara chala pepe hii ngangu kwale ni aikichiso tongana ala wu mingi na yachi sewani
0: ngaka so ala fanei kudisusi akakana yamani akatongana ye na yachi batani na yachi ngweisu ikidazo
1: mbene ye nagbata chibria a wakango nyama chibagara ala katala nyama na kilo pepe ala ikedoni dongo na ndochi atable ni ngere ni alondo na mbango chisi na saki use esi tongana akpali chiwarango anyama asi tongana chiso ala iki kiri na wungo chinyama so ala ikedoni na peko inyama so ala ikekani kojo na mbango ala ikekani ankor pepe aikitanga ngubia ni na awatengo nyama chi inga nengo chinyama so ala aikivo. Na mangu ambeni, ataso ala ikedema lakwe chitene awakangu nyama, aika anyama na kilo lakwe awakangu nyama so, ala mbachi kagi nyama, na lege chiso ala ikedoni dongo.
0: Ka akuta skodro atene chala enanduti de matiamu lingi chikodro so, Gasmana Mustafa.
1: Chinde meso ade akutazo chikodro, asara ambeni yendali ni pepe. Kandaka ala so, akia watengu nyamani, ala mbala kwa chukunda na akutazo so, chitene ala bembendo. Nanduchi akpale so asara kasi warungo nyama aduchi kankangu na yachik batani.
0: Tafono ndikiluka avunga sango so kiti langu na pekoni na leti londoka aina getonga na inye. Eske aina taratikbi ya anti ganzoni wala tone?
1: Chisi na langu chila so teji adembeniye agbyo mpepe. Gere chinyama angbala kwa ngangu na leti gara. Warungo ni usi angbala kwa ekpale. Tongana laso moyechi tenyama alimbi mogo yu na gara. Tongana ngonga balako na oko. Chinda pele a on molingbi ti warankor nyama nanduchi atable ti awakangoni pepe.
0: Me ibaso ikinangu itimuza pala gasmala tongana nyama ti bagara ke dape kugwetika salingbi ti na ediazo menga esiku kugwetika sana ke daso ake lingi na molingi ti kodro ti na tengani.
1: Katene teji na yachi alango so awafango yaka atondani ti tene ala zi ambena kobeti yakachala. So na poponi alingbi ti wara akugwetika sandenge na ndenge afini veke afini karako. Ngana ambina zene zene akobe ilimbi jitene tatene akubeti kasa so akakanga kamem kete pale chiwarango kobe sosi ndali chiwarango nyama chibagara so ajuchinga nguna ya chibatani me ilimbi jitene teji chite akubeti kasa na ya chambina sewa azwa yemingi jitene azanya machibagara na yani si ala limbi tete ninzoni donk ataso akubeti kasa haikina ndembeso kubani na lechigara. Me awa tengu nyama chibagara angbala kwa chiunda chitene nyama chibagara akiri na lechigara si alimbi chimuna la lege chitene ala te akobe ndende na yachi sewa chala
0: chiunzi ngana ni gasmala Mustafa ibaso duko akimengu saba tene ti dengo buze amuyanga tene fariso alimbi pepe tene ayo nyama chibagara nandu chikururu wala na yacha kutukutusaka na lege nipepe na yachi kodra sisi zibe Afrika kwe mentik bata ti briyaka bemungu tala ti wagusinga ala ba azuna kweni ala swaki ya bushi wala la sakta ya matibagara
1: chinde mbesu awa kango nyama angbala kwa chiyo anyama chala na nduchi kururu chigunani na ndusu si ala ikikanida mena mango ala fabiani ala matene na nduchi njiaso si minister chi commerce azani na sisi mechinde mbesu ade ala warambeni yetonga na kutukutu chitene ayo akungbatala na bagichi abatwa chigunani na ndusu si ala ikikaida pepe ala fangaso ala angbala kwa chiku tongana atonda ni chikana akutukutu chitene ayona agba kuruswawe si ala limbi ande chitene azalege chiyongo anyamaso na akururu me chisara si apusier alimbi chitene aguna terechi anyamachibagara so pepe ala ikimuko joni azani na yachi asak tifadiso ala ikizana ndochi akururu si ala ikigunani nandoso ala ikikanida
0: ikiri singila la Gasmala Mustafa
1: parfete jikomese mbinga kwa mbiki kirina la singila.
0: Ikizili lefadeso na Ines Gredi Berbidanda titelenti buzz de la semaine wala. Yesu akubeta zo mingi na ingasu siala sara ntenando na ndotikuwa na tere ibarala Ines.
5: E barala tedi na ingasu na ndotikuwa na tere ya kiaringo na tena go mingi na uzu na pikoti ndangu ndangia ti kanguti mwenti dunia mubimba sosi mulege na kontroti Espanye ti sobenda na ndoti kontroti Franzi inga na Argentine na ndoti kontroti Angleterre na bikwa use a bleu so eketi kontroti Franzi ati na dawati ambata lati kontroti Espanye ngu usesi ala kirige na para andaka kontroti Espanye wara lege tongaso ti gwena ndangwangia ti kambuti wanti dunia mobimba ngu balako na omene na pekoti sosi lo sobinda lani akiri wana tene ya gwenga na uzu mingi na ndoti Facebook ngana yati ya bumbiti WhatsApp mbeni ya suti lo atene kontroti Espanye ke fadina lini na ndoti kontroti Franzi mbeni ya suti lo atene zasi a bleu awara dingo be ngani pika sako mingi na ndoti alandali tia ndembo sosi ala pika mbeni ya fatilo atene wa fango gereti ndembo ti kontroti Espanye losi lo kanga lege na loti kontroti Franzi soeke Didier Deschamps ndali ti amwalenge ti kontroti Espanye a kanga lege na la soeke ti kontroti Franzi ti tene ala pika ndembo tala yamba mbeni na tene tingi asu atene Didier Deschamps loe fadeti bungi mbi lango balako na usho tinze ti lengu aso eki lango ti matanga ti kobotala ti tena wara legisi ala so benda ti gwe na ndangbangia ti kanguti wenso ya kondembo ti gere a eki sarakani ginando ti londo a eki nando ti mbeti pepe beni a sunga tene saison blanche angwala kwa ti mupi kwa ti mbape andaka lami ya mala angwa ti lola kwa ti tene a sara aye ti pene ngana pi kwa utaso beni usen ndambo ndangiani a timbi kotroti Angleterre na kotroti Argentine alati Argentine ti asobinda ngu use si alati Angleterre akirangina ngu oko nando ti ndembo so la kwa te di akiringo na tene agwe na uzu beni wa yengo ngati ya wanguru aso atene kotroti Argentine a eke kotroso si a eke na beku nga lo eke duti kwa na dawati akpale nangu balota na gumba ya Lionel Messi ya waralege ti tene aza maka na popoti lo namba ti lo ataso si nambe nango ilo eke yingi gbanda pepe beni ya sunga atene kotroso Angleterre na tongo ndati an dembo lo eke gula kwe na ngangu asinambe ningo ilo kiri na peko e fanga na la tedi na wa mango da fono ndeke luka itene ndangbangia wara final wara pikango ndembo ndal ti kangu ti mwen ti dunia mobimba ti kapa baluse nandoni ota eke duti an degi nangonga myombe ti la kuiso ngonga ti kotro ti be Afrika so eke timbe an de kotro ti Espagne na mbati lo ti Argentine la min ya mal ngu balako na gumba ya Lionel Messi ngu balota na gumba ya na popo ti ala useso zwala si eke yo an de kangu ti mwen ya nde kiringo na tene eke na ti apenze ngonga ngambe ni limosu si aga ngangu azwa kiri tene nandoni mingi nandoti gbanda tere eke ti so si afa ngwene ye nangu sakwi se nandoni mbasambala beni kapati dingo gapati bumbiti bendo tigiki UNICEF afa Lionel Messi so si lungwa ti tene lo sukara la media malanda so lo eke ginanze okutonga so si ambeni wa yengo ngiatia wanguru ala fa tene ndangwa ngia so wara final so eke tonga nande mbeni yombo ti FC Barcelona
0: singila nala Ines ndal ti buzz de la semaine wala tene so buga ti azo mingi nandoti gbanda tere na inga so si ala sara tene dam ifa na wa mango iso ndembo ti lutungo na ota molongo apikani biri ake kodro ti Angleterre si asobe na dawa ti Franzi ngu omene si lungana ni osho ata so si ala so aki awanguro ti kodro ti Franzi ati kapiteni ti ala Kylian Mbappe so lo yingi gbanda fani use biri lo la lo ke kota wa yingingo gbanda na ya ti kangu ti wen ti dunia mobimba so aki gue manga ti lo yingi gbanda fani balako na ndembi so awe molenge ti kodro ti Argentine Lionel Messi lo kina ni ngu myombe tongaso hunda ti ake ti so lo lingi ti tene lo yingi gbanda fani use wala on ota ti tene lo on Kylian Mbappe iki yinga ni gina ndangbangia so wala final so si akapika ni kifafade so na popo ti Argentine gana Espagne ifana la kigige si kwa singa ti eti la so la inga langu bala kona nungu maya tinze ti lengua ti ngusa kusa nungu bali sona nungu omene so aunzi singi la nala so kwa mayi ala mayi na kodro wala nungu kwe so la keda ake manga ti so si ake Orange Ziskar ngombe si ya mua mboko na yina nduta masin ala mbala koti maada fono nonde kiluka
6: Voilà, il était singulier à Minala. T'es dit parfait comme c'est Tenga aussi. Singulier à Inès Ogradi Berbida, dans les Ti à Sangotiati, et à ce qu'on se la kiona et puis qu'on est singulier à Zoko Gitenevan, à Tipezengonga, au Tangonga, Mambrati, la Kuke Lingui, à Kinangonga, soit des Godatene, et Mouna la Pekota Tukatala, Nayangati, Mouzo Franzinga, Nayangati Sango. Et voilà, mesdames et messieurs, nous venons là de suivre la synthèse de l'actualité avec Raissa Inès Ogradi Berbida. Et t'es dit parfait comme c'est, marquons une pause bien avant 19h, l'heure à laquelle on va vous donner la lecture de vos avis. Communiquer en langue française également, en langue sangou.

0: Bonga mwa mwati la pina peze mwonga balu sinandouni omena ibarala.
1: Merci, ibarala kwe.
0: Ibarala. Ala, iye ni zo nandwa?
1: Larban, Rodrik na bozu.
0: Rodrik ti bozu, man, zoni la pina se wacha lama.
1: Mwen joun la pi na babat mi tukas.
0: Oui.
1: Mwen joun la pi na yayati mi fere, solo nan bagi karte kotonaf. Mwen joun la pi na yayati mi bien, solo nan bagi karte kotonaf. Mwen joun la pi na yayati mi bi, tutu solo nan boali.
0: Singila.
1: Nan nga ra chuka.
0: Singila nan la.
1: Mwen joun la pi.

0: Fango Seleka, Aikembeni Yeso, Alekerena Legetinja. Aikembeni Yeso, Azu Selekina Bechala, Tibelengo na Popocha Tidushinduako. Natika Pati Fango Seleka, Ameneke Daso, Nja Lekersi, Alimishina Peni. Tinga Teminga Dosha Matenso, Eke Yambalasu na Chukwa Singaso, Wabungo Koko, Marcus Bangati, Okochi, Awabungo Koko, Nabe Afrika. Kozoni, Ekir Nando Tiambea Sangochati, Engasuna Lekichana Jordan.
1: Singila Mingi Avila, Kozoni Koya Avila, Aikembeni Birisi, Asra Kota Lango, Chidengo Manganadonu ya Mubimba, Sunandu Mamatenso Atene, Alimbisi, Yala Sose Chingangona Terechala, Ding Mangati Tene, Akiri Tene na Akbali Susi ala Warani, Aikemeni Lango Susi, Aza Statue de Rome Susi, Abadigi, Nangusa Kia Konga Mugumba Nando Bale Gumba na Miombi, Mbeti Susi, Aza, Mdokwa Dingo Mangati, Dunya Mubimba, Crop Penal International na Sisi, Ndati Lango Sa Kititene, Afana, Zusa Kinando, Dunya Mubimba, Tonga na Isi, Ndokwa Sa Kisa, Kusala Titene, Lukiri Tene na Akbali Susi, Azo Awarani Nando, Dunya Mubimba ni. Ndati Sa Ango Kota Lango Sa Baten Ti Dingo Mbanga, Ti Dunya Mubimba, Mukunzi Ndokwa Dingo Mbanga, Sepi, Tsa Kitumoko, Akani Si Afatene, Lakwe Ndokwa Tini Angbala kuchitena saka kusala mingi tene ti akotoso ya kina dunia mubimba. Na mangolo, ata tisosi, abengole, alundu mbagi na mbagi chitene, aba ala suse kisa kusala na chindu kwa dengo mwankaso, lungbala kuchitena saka kusala chilo na mungo maboko, ti akotoko susi ya kiuma boko na lo, suna pupuni koto tibia Afrika. Tumoku akani.
2: 28 years ago today, the Rome statue...
3: Asara la sungu bale, use na miombitonga so wesi, statue tu Rome abagigi, na mungo yanga chitene, akota akpale susi ya bagigi na chidu. Dunia mubimba, alingi ti kanga legi nani, tene ti sepe lango kota lango ti dengo mbanga ti lasu, elingi ti dabe nando ti kota ndia ti dunia mubimba. Sosi alingi ti bagigi tonga na ando kwa dengo mbanga ni asara kusala iamba, na yati akusala tala sosi ale ki dengbanga nando ti azu. Nasara ngo kusala tonga su nando ti ala sosi, asara akota akpale sosi abate na kingangu mingi nando ti dunia, lakur, alingi ti mu mamboko na azu so nga mungo, beku na ala sosi yeti ngangu so asi. Na ala iyo ando kwa ti dengo mbanga ti dunia mubimba alingi ti sanga kusala tala iamba na gbele bemengo ndo ti ala swa eke ti purusu pepe Yesu alingi ti mupasa ti tene lo sanga kusala ti lo polele singa lo fa mbanga ti nzoni
1: Gena bara chibungi ndokwa TCPI si afatene ni likuwe ni kingbala kuchitene nisa kusala na tereti awabi Afrika ngasi ilu fatene na yacha langoso eke gaya kisambina kapa ti tongombela na nduchi singo mbanga na dudu ya mubimba Tenti dango beti fangana la sun du kwa tisipi inga kwa sa kusala mingi teneti koro tibi Afrika. Lugunga da titene lo ding manganandu chamina kwa lesusi abaygi na tikoro tibi Afrika. Mpumpuyi lo ding manganandu ti Patrice Edo Angaisu na angana Alfred Yekatom Gombozo si akangala nangu balako na use, angana nangu balako na uku. Tenti swa la sreiswa ina tene crime de guerre wa crime koto l'humanité. So dingong mangani abaygi na ze ti lingua angu so kishanon ba use na uku.
4: Ngana mbagi ya eke kojo dingong mangati sango mene ti kou dape ti kbada ti bongisi eke ziande yangani na lango tatin ze ti kuku so eke ga. Ngasi dingong mangati tena sora la soki umaboko na awa dingong mangani ya kibachu lugigi na lango baluse na ushu chinze chilingwa suwe kinayani akimbeni tena susi ya sigine hati mini mbeti sangu chindo kwa biongwa sabati na iti dingong mangagina yenga suu na bada chibongi mbeti sangu suwa fanga tene a dingong mangasua ya kitone na lango uta chinze kuku uchi tene unza ndi na lango baluta na ako chinze kuku uni chio zingo na niya vila aiki agrifi chiko loti bia afrika siya ya leke mini kapa chi fango kusala chaya na gigi na yenga suu dani na kiti tene amuligi na awa bia afrika titene ala yenga kusala sumbu mbla grifa ki sara na tere ti awa dingo mwanga na awa bungo kuku chiko loti bia afrika aiki mini kapa chi kusala susi ndu kwa bimba sabatene chi dingo mwanga amu maboko na ninga siyala sana ndutu mama tene swa tene grifi aiki mini nenezo na achi kusala chi dingo mwanga na koloti bia afrika tenji tene su yeki ma imi Cyril Bugali geludu swa yeki kuta wakwa su chindo kwa cha grifi chiko loti bia afrika
5: tonga na ile keka paso litonsu bitefade ake bungo lisu inanila nini na momo susi isara kbacha tambula na mbagi ti department kbacha kusala su isara iki sala kusala na chasi asi chasi swa ke ngangu iki nakbacha kwale mingi surtout na tenesi futango isu si anginzani parfois kikete parapo na kwaso kisara a demanso la kwa iki pusu na tenesi gouvernement tena iwara solution et c'est vrai que amena solution iwara ni mais tonga nala balasu de manang ba mingi parce que a de vraiment situation si ni a déjà amélioré après surtout na kote si traitement il sera kwa mingi kwa na on donne et puis nombre si soit que mingi après et a que vraiment ngangu na tena il joindre debout na kete isa mna yi dans la si tena non il fait ça ton tena après maintenant il bot le gouvernement na ndu kwa ti et que tena si statut cha greffier so ki tena tena depuis y ambassade tout en Afrique ala na nyao igila imba na poko asal si a zone a wunda tena vraiment il sera effort tena gouvernement abandonne le système il n'a la quoi de ce légiaco tant ceci il tambla il banan ko rwandé

ibarazu kwitene nzuni la inganga nzuni la finala kweso akimanda fondi kiruka kwa singa tisu akitene kiranduti amina sango susi vunga na yati yenga so na ndo da fondi ndikiruka ko joni ko ikisala tenanduti demati awa be afrika na bageti cité Jean 23 akimini vakaso kana tibwa vaka ushuti bongira ala kidi materetsa landa ti nzingo ina ngomi susi afunse na ti langusu na ti vakatala anyela kina gundani ngana leti londo na pekoti susi da fondi ndikiruka be mendo sangoni ina tarati bien tiganzoni ike salate nandoni ne atikwa singati so ngameni sango susi ki bingale nandoni aketene ti ya matiba kala so warangoni akingangu na bageti briana ati otkoto akisu siamoni ngi tikodro akidima teretela mingi ngai so kna gundani akinye wago singati na tikwatani akuvunga ina isango mingi nandoni wala kikira ina nandoni na yati kota sango ti so ngai fanana ndo tikwanda tere yesu agubeta zona inga sumi ngi sala sala teneda aketene ti pika ngonde mboti ndamo nangia susi ya mpasa na Espagne na Argentina tene ala guna ndangba ya titika nguchi wanti dunia mobimba ndi mochi gereso akipika gina lakwiso.

0: Itene teni nando ti dafono ndikiru kanabika ukusa on akiamu lingiti kodro soak na bageti vakati cité Jean 23 na tiba vaka ushoti bongisi ya kedi materetra di matala nina kimbrimbri nando ti tene ti ka ti brakaj wala nzingo ina ngombe susi ake bagini ati langu suna ti vakatala yesu apusu ala mingi si ala kedi materetra mungatazo na kiga na ango milamboko tala nga mbrimbri ala susi ya kiga kisara e kwa leni mingi ne abasu ala kiyu abongo cha turugu sango ti Symphorien Ludovic Malekatia
1: fango nyanga chida ngandu chide ngobuze nzingo nginza kuhu na mina kumba aondoni yeso agana kweli chise duchi rode kiswa kidebuze na yachi vakani afaka misachulo
2: lani anjimbi avona yachi magazani asa simbi kirimbi lango na yachi magazani asi otowa yicha 3 heures tigongo nani ala fayanga dani nangangu aturu guse swala yuteni kala na maboko chala use kwe ala pointe mbi na ala teatene mbi saa jenu yembi fa plasing njatumi mbi mambi fangagi plasing njatumi nina ala ala muni ipala ramasa mina ate fancha kriya ipi ala muli gyala on
1: Daniela su alangu na yachi vakani akasa anziso
3: asigi 23 heures a braker aga ala ga on mas na yachi karate tipi kangombe nandoti de 3 heures jusqu'à 5 heures
1: Peter songa alangu na yachi vakani aonda nangoro gwa chitene lo sa kwesi seduchi akiri
4: ifre gouvernement le mou responsabilité le formazo aussi tene abata peuple mais a peuple qui sévi na adivinti azo alangu na bina tipa sizo alternatene non korona ki njoni korotso alangu
1: René Koumo, soit qui m'a conduit à la cité Jean 23, le Kassa Aïso, dans le Hunda Nakotazo, qui est bien à Nandochi, à Zosso, à Langouna Chivakani.
5: Pour le Mac, on dirait qu'il est abandonné dans la Yuan, et qu'il démba, disait qu'on a une aide à Kapa. Il a lancé un message qui va y en a pas les mêmes aéronautes qui ont fait ça, un vote mérité 4e, soit commissaire, soit le géré 4e, en ce moment, mais Aïni, le moment en personne, moi, déplacement en tant que tel d'après, le technique effectif, c'est un Ayarda, ni beaucoup de Yuan
1: a
5: dit ce courant.
1: Chitene à Kangale, na akpale chinziso azoso unda chitene atokwa atogu chifaka chibata sedu chichala
0: singila lala Ludovic Malekatia ndal tisangu sola nutivunga ni ibanga soa kina tereti na la kwisu na la inga se ibara la Ludovic
6: mibara la parfete jikomese mibanga uso kwa kema inango iso
0: Ludovic ilonoti ma sangu tala gie ala tenai kodeni wala bungo lini agana la tongana esi ala ida titene la vunga sangu wala la su sangu nandu titene ti aka tinzingwe na ngombe su siya kibagi gina magiti cité Jean 23
6: on singila parfete jingwa nga chie unda so a inga na yachi a tochia wagusinga wala adafunono wala da singale wala chisunga mboko la kwetona ega na kwanda poeta si iduchi ibuli isamikete bungo ten ibayin inte isa chite vunga sango na yachi langoni si a zokwe amani tunga so na yachi bumbiso mbeni itasionale sa kwa a sa tenchi mongo ichazo wa nzingo ichazo nangangu sa kibagi gina bekchi cité Jean 23 ka na eni yo tunga so apika bechimbi mbanga chiso mbiye kachi mu mamboko na azo mingi teche azoni alimite na dekongo na jivakaka metunga na zuwa mu liko chala chifana kikepe alimite amana pa ke tunga sosi agbube chimbi simbilo nimiko na leti lando mingombi gipko chisangu sosi avungani
0: na leti londo kaso akambisa so la waraso azuna tenala ainye la kinagunda ti ateneti nzingo ina ngombi sosi ya kila guna uzu
6: tunga sosi alunda so parfete ji bilimichi bechimbi so ngunda chakweli ni ake use so asasi nzingo azu kana ngombi aunduni kozuna kitechi so ndokwa chi ine kaso ke muwa chi dada na achi kodo muwa chi dada chi ine kanika akiza nangu ikwabe gina kotala kiza gia angbonga use wala utatonga so epi ina biyo so ndonika ake gina achi bingo nduni afuko ngangu asasi a wasango shoniso akwa lege coach ne atambula yamba na chifuko mundo na asayi so si a nziya na pechala na use ni baso mini ndokwa cha togo chi batango siri cha chikodro wa na siri cha zo aikidape kwa fade azafana na bumchi pulusu wala chi zandami wala chi a pingba to chi fakaka bibibechi miso ani faitene asasi yesu amjua ya tene dissuasion agafade si a shonam ngi kodoso ani pepe fatine asa marcha kusaso don akeso useso a chiasi asasi a kwali kitna sai chi bechalaka
0: na gunda tia kwali sosi ya kesiso azoni afaka misana tene aso kona ndoti legila kwali na kundo la mingi azuna kwa kasara kwali na chi datara aina kesi tonga na ina legita kabisa sola kwa arasa
6: tona ina la ku imana chi sangoso na tonga na tene fango yanga chia da chilango na nandu chi dingo buze afaso azoni a leke aicha ni njoni ke ante amuzu ndo chiga petichi to ndo vuko ka ndo vuko azwa ke sa mbito chitene asigi atambula alo ake ba adani chazo si agwe ake faya adani nangangu si ake insiye chazo e aki yeso si na bango ni na manga akamisa ila chila ndoka aki yeso si ala lekeni ala tonsa umjua tente ala planifiye nwa inga ake ba azoni zosu si kuru akina dachulo wasu si akina ndoka chitengo buze si ake gwe agwa ake kumi adani nangangu nangu na mko chasi ake mwe icha wabe afrika salu na beka nangangu si ake onani
0: na peko tisu si ala gwala bemendu ala kiri avunga sangonisu ala tarati bemendu ti inga eske aini sirire agaka na mbagi ti stage 23 azo katambla yamba meni fini teneti zingwe na ngumbini akira bagigi wala tone
6: bon chiten ya tene siri agaka wala meni fini agaka mbi tene mbiki na nikwape techi na ngunga otachi biko okusosi ya kifunga na sangoni na ndochi dafono ndekevu kage agbumbeni shonu mingi kodosoka oko so agundo na ndukwachi pulusu chiba vaka usho so to ambingbachi pika singa na mkuzichi vakanika si lukuna mbi asangusu na iba amulo me afaso yeni angbachi gusi amulo soa tanfade aini agafade nzoni wala seduchi akifadika bipansi alini fadine amulo apin so gime nzoni akola musa faso ambina keso angbachi sa amacha kusali nso me techi langochu mungu wala wala adichu mungu wala pe angbachi achi sa me lo sa mulo so ainga azoko ya musa te oso chichi longala si amulo oso chie ingbachi tene esanga chie tene igunani
0: me ala ketene techi mungu azusi nzingo inangumisu azusumburi mbalalimi sara kwa niyaka turugu mena lechi londoka aturugu ake dape amu ningi chiko drona kuunda tete na tukwa turuka esika turugu na sika we aina vetunga na yenga
6: bon nangu iso inale kisa tenge iso ade aturugu ni asika pe wala minchi tene play doye so si mkunzini asa so ade lwa kengo tena kochi play doye chulo na pari tona imana cha sangu ton lo sa tenge lo tene a ando na bigi chi mbeni kota chiko drona kaso yego lo gon baba fade aturugu akida na ton nangu iso aturugu na ikaso ibaso a nzingo ichazu nangangu nangu miso fadi ayikita pimingi na pekoso si ajialawe si ayinso aki agane achivakani
0: ti undi na pika mpatarati na la Ludovic ibaso vakati si tejon 23 ayo mingi pepe na mini vakaniso na mwengi tigwa vaka ushuka ayiringana atene kagamanglu ka imaso aturugu ti jandarmari afaso atene ala sara mini kwa susi azamboko nanduta mina kazu si nzingo inangu mini ala limbi tene itena nduti kapati bemengondo susi ayina baki kazu
6: tateni biani parfait eji akina bi chi lango balako chi gana lango balako na oko chi nze so ikida la si bumbi cha togu chi zanda merisu wa legi chi zama mboko na ndu cha mna shuna mlingi chikodo okuso si akimwe chazo nangangu nangumbe na mboko chala na apu chazo okuso ake bafade aturugu ake ane use la asi wili akina ani ota tona mwala we amu ngombe na mboko chala use amunga chargeur so si la chungo minada so azibe genya we na mboko chala ota nga awa apuru use na mamko cha si amuni chifaso tuwana a bumi cha zoso chisango shonda chikodoso abake a turugu akina poponi use na nchu okuso afaso biani agandu na ndambo chi a zo chisango shoni so chitenye alimbi ibayi so atene moralite cha turugu so si ake mwala na nguisu na chikodoche bidabechi mbi meni zo atena mbenda tena masikachini nye kwa chitugu ngangu meni wa lege chisala kwa chitugu wape mbana chene techi asayi so atene enquête de moralité na basoni nimbi pepe teni gunisa kwa chitugu aloke ake kwaso aguta bechi ngangu meni wa lege sana peni gunisa me kwa ndingi misi nisigina na hotel ton chifaso tongana mbi ta bunga kongo iso chitene na kutazo chikodo tongana echimu amungi chikodo na chikusa chitugu zesi aba ala nchoni bibecha ake tongani bongo chia ake tongani chitene aki anko amungombe so alinfete abata na wabe Afrika amoko agwasa na shona wabe Afrika pe nga na bege unda so angbana chiso iba vakachi kagamungulu na cité Jean 23 akinandoko nochi faso akigina achi ndoso si akinachi ndoso la si a shona mnege chiko doso akisa a kusachada tati ibiani to awa lege chi sinabi cité Jean 23 pe akingbana chiso iba njoni lege njoni lege chi gongo nanika akidape mitena la parfaite ji na ngweso simbike gwe chi gipocha sangutu gani vunga so lege akidape lege abuba anko kutukutu chi dafono noge so akinga njoni so atene kat nila a munga lege nambi tembi sika mgombi gina kochi sangu so meta tenchi lege to anfade lege nga kufade ake njoni mibibach miso a togu sa mifade tene a tambula na kutukutu chi alaka tene a bembengando na achi vakani si a kanga lege na marcha etongaso
0: ibanza so gwa akuta skodro akimansangu so nga na kwasinga so alingitene ala ba ligi wala alingitene amamboko na dimati amulinge skodro so akimati city jean 23 titene ala nga kwe awupupu ikiri singila na la Ludovic Maleka chanalti kirmona undati okonako
6: biko mki singila na la parfaite ji komese nga na so kwa kimada fonde keluka
0: ikiguna us kuta sanguti tila so na pakotiketi ungotereso.

0: use sanguti kiguna magi tiba tati bria soki nanti otkoto akitene ti ya mati ba garala kingangu ti tene amulingi ti kodro awaraka atininda ti nzara tala akisu sira kidi materi tala mingi sangu nanga tala gasmala mustafa wa kusinga ti nati batani
1: Kale chiwarango nyama chibagara chisoniso atonda ningene ye asara yinga use nakota garachi bria na pekochi solo kufa degba na yachi molongo Mariam Telo mbeni mama chisewa alondo chivonya machibagara ataso bechilo anzere pepe
2: nyama na ki plus cher bikila mlenge usho nyama chi 2000 pete mijala ku yape
1: na vakachi bornu awa tengo nyama chibagara adimateri chala tene chiso anyama ni akasina ngwe ni pepe na lechigara Jean de Dieu tengere beni wakango nyama afa yeso na gondani
3: tati masongyo ti badara kingangu a eleber so tonga na ala waranika na nduti marche bani la ikuku warata ala waranga pa ipidipi kalsi buna ati ngonda yigini waranika na kuta bagara so mu warana 500 550 000 amili 400 450 000 isa sa si zo ako a pidi ngunguru bagara lo kapela ko je so min parfa ipidi fa bagara 20 me ati el maso ipidi fa yama ya pidi deplacer 10 sa pete ndal ti bria complet borno ko mu marche central ko mu gogola ko mu 4 ako ko mu
1: musa baleri mbeli wa batango nyama longa ko lo fandani nyesi ndembeso warango abagara na bageche marché abetai aikingangu
4: nyama fasa feti duti na ndoti elever tana tikiri rapen paske na eti mama kiriso itaraverse nyama ko akui azo anyama ni ambana mabokhia la kete kete ala mati bata ala sara sur kalki kenaka oko oko anduso duti sensa bef aikeda duti mil bef aikeda duti turasa bef aikeda
1: na mango awa batango nyama akpaliso asingbe ne yena pekoti biraso atamlalani na yachi batani ala so aikebata abagara ala pelani agona mbage chi Sudan na kiringo chala ala kembeni na abagara chi batango ni pepe si mingi na popo chala akisara na ndibeso akusala chifango yaka
0: ikiri singila la gasmala Mustafa ala kiwagusinga tina batati bria ibarala la kwiso
1: parfait je commencé ibarala ibara awa mango ikwe
0: ala fanai na yeye si apusu ala nga tongana ya si ala lekere gereti sangu Sudan ndo sitene chi quality ya matibagara na tibatani kasi ala vunga na iso
1: bango ndo chimbi kwa joni atonda na yachi siwa chimbi veni so na yachi amena lango iba na popochi akobeso ikite nyama aikida pepe inga na yachi amena vakaso ikiona yani ikima awali akidemateri chela tenechiso warango nyama na lechi gara aikingangu kete nandosula si mbilondo bigo ina lechi agara chibatani simbi gunga usi na mbagechi marche abetai na bango ndo chimbi na ando sokwe biba warango nyama nandochi tablechi awakangoni aikingangu nambageti marche abita inga abagara so agana niti tenakani ungoni aikimingi pepe nando sola si bitonda niti tene biunda tene simbi zana sese gerechi sangoso ilondo chima
0: gasmala menyelak na gundati kpaliso si akibagi gina nimiso
1: akpaliso aikena gundani aikebani kwa joni alaso akia wakango nyama alafatela tene akpali chibiraso atamblala na yachi batani chilondo nangusa kuse balako nandoni otachi si nangusa kuse balako nandoni gumbaya asara si ambina wabatango nyama haikina nyama mbini ankor pepe yeso asara si chimu anyama bani chigachikani nambage chimarche abitai haikengangu nandembeso alaso akia bushe alafachala tene wungochi abagaraso haikeganani nambage chimarche abitai na yachilango okoko haombaluse pepe akabagara oko nangere so alondo na saki mbango osho chisi na saki mbango oku nandoni oku asara ngasi ala so akia wakango nyama ala zanga ngere ni nantuzu na ala so aiketeni yeso asara si amena sewa so ala ikenangiza mingi pepe ala limbi chiwara nyama chibagara chitene ateni alimbi na nzara chala pepe ngangu kwale ni aikichiso tongana ala u mingi na yachi sewani
0: ngakasu ala fanei kudisu si akakana yamani akatongana ye na yachi batani na yachi ngwesu ikidazu
1: ngene ye na bata chibria a wakango nyama chibagara ala katala nyama na kilo pepe hala ikedoni dongo na ndochi atable ni ngere ni alondo na mbango chisi na saki use esi tongana akpali chiwarango anyama asi tongana chiso hala ikikiri na ungo chinyama so hala ikedoni na peko inyama so hala ikikani kojo na mbango ala yeke kani encore pepe ayeke tangango bia ni na awatengo nyama ti hinga ndengo ti nyama so ala yeke vo na mango ambeni ata so ala yeke dema lakue ti tene awakango nyama ayeke anyama na kilo lakue awakango nyama so ala ngba ti kagi nyama na lege ti so ala yeke do ni dongo
0: ka akuta sikodro atene ti ala yen na ndö ti dema ti amolenge ti kodro so gasmala mustapha
1: ti ndembe so ade akuta azo ti kodro asara mbeni ye ndali ni pepe kandaka ala so ayeke awatengo nyama ni ala ngba lakue ti hunda na akuta azo so ti tene ala bembendo na ndö ti akpale so asara ka si kwarongo nyama aduti kangangu na ya ti gbata ni
0: na fonono ndeke luka avunga sango so kete lango na pekoni na le ti londoka aye ni ayeke tongana nyen eske aye ni atara ti gbia ti ganzo ni wala tone
1: ti si na lango ti laso teji ade mbeni ye agbion pepe ngere ti nyama angba lakue ngangu na le ti gara e warango ni ose angba lakue kpale tongana laso mo ye ti te nyama alingbi mogo hio na gara tongana ngbonga balako na oko ti ndapele ahon mo lingbi ti wara encore nyama na ndö ti atable ti awakango ni pepe
0: me i ba so e yeke na ngoi ti mu nzapala gasmala tongana nyama ti bagara ayeke dape kugbe ti kasa lingbi titene na aide azo menga eske kugbe ti kasa ni ayeke da so ayeke lingbi na amolenge ti kodro titene ala tengani
1: ta tënë teji na ya ti alango so awafango yaka atondani ti tene ala zi ambeni akobe ti yaka ti ala so na popo ni alingbi ti wara akugbe ti kasa ndenge na ndenge afini veke afini karako nga na ambeni anzene nzene akobe e lingbi ti tene ta tënë akugbe ti kasa so aga kanga ka même kete kpale ti warango kobe so si ndali ti warango nyama ti bagara so aduti ngangu na ya ti gbata ni me e lingbi ti tene teji ti te akugbe ti kasa na ya ti ambeni asewa azo aye mingi ti tene aza nyama ti bagara na ya ni si ala lingbi ti te ni nzoni donc ata so akugbe ti kasa ayeke na ndembe so gbani na le ti gara me awatengo nyama ti bagara angba lakue ti hunda ti tene nyama ti bagara akiri na le ti gara si alingbi ti mu ni ala lege ti tene ala te akobe ndende na ya ti sewa ti ala
0: ti hunzi ngana ni gasmala mustapha e ba so loko ayeke mingba so abatene ti dengo buze amu yanga atene fade so alingbi pepe titene ayo nyama ti bagara na ndö ti kpururu wala na ya ti akutukutu so ayeke na lege ni pepe na ya ti kodro ti sese ti beafrika kue me ti gbata ti biriaka bemengondo ti ala ti wagu singa ala ba azo ni ayeke kpe ni ala so ayeke abushi wala ala so ayeke tere nyama ti bagara
1: ti ndembe so awakango nyama angba lakue ti yo anyama ti ala na ndö ti kururu ti bo na ni na ndo so si ala yeke ka ni da me na mango ala ala fa bia ni ala ma tënë na ndö ti njia so si ministère ti commerce aza ni na sese me ti ndembe so ade ala wara mbeni ye tongana kutukutu ti tene ayo akungba ti ala na mbage ti abattoire ti gue na ni na ndo so si ala yeke ka ye da pepe ala fanga so ala ngba lakue ti ku tongana atondani ti ga na akutukutu ti tene ayo na agbakuru so awe si ala lingbi ande ti tene aza lege ti yongo anyama so na akururu me ti sara si apoussière alingbi ti tene ague na tere ti anyama ti bagara so pepe ala yeke mu kojo ni aza ni na ya ti asak ti fade so ala yeke za na ndö ti akururu si ala yeke gue na ni na ndo so ala yeke ka ni da
0: e kiri singila na ala gasmala mustapha
1: parfait teji komese mbinga kue mbi kiri na ala singila
0: e yeke ziri le fade so na ines gredibert bida ndali ti tënë ti buse de la semaine wala ye so agbu be ti azo mingi na yenga so si ala sara tene na ndö ni na ndö ti gbanda tere e bara ala ines
5: e bara ala teji na yenga so na ndö ti gbanda tere akiringo na tënë na gue mingi na wuzu na piko ti andango ndangia ti kangu ti wen ti dunia mobimba so si amu lege na kodro ti espagne ti sobe nda na ndö ti kodro ti france hinga na argentine na ndö ti kodro ti angleterre na biko ause ableu so ayeke ti kodro ti france ati na dawa ti amba ti ala ti kodro ti espagne ngu use si ala kiri ge na para andaka kodro ti espagne awara lege tongaso ti gue na ndangba ngia ti kangu ti wen ti dunia mobimba ngu balako na omene na peko ti so si lo sobe nda lani akiringo na tënë ague nga na wuzu mingi na ndö ti facebook nga na ya ti abungbi ti whatsapp mbeni asu ti lo atene kodro ti espagne ayeke fade na lini na ndö ti kodro ti france mbeni asu ti lo atene za si ableu awara adengo be nga ni pika sako mingi na ndö ti ala ndali ti andembo so si ala pika mbeni afa ti lo atene wafango gere ti ndembo ti kodro ti espagne lo si lo kanga lege na lo ti kodro ti france so ayeke didier deschamps ndali ti amolenge ti kodro ti espagne akanga lege na ala so ayeke ti kodro ti france ti tene ala pika ndimbocha la yamba. Beni na tene tingi asu atene, DJ Deschamps, loe fadeti bumbi lango balako na osho tinze ti lengwa aso eke lango ti matanga ti kodotala, ti tena wara legisi ala so benda ti gwe nandangwangia, ti kambuti wenso ya kondimboti gere, aeke sarakani ginando ti londo, aeke nando ti mbeti pepe. Beni a sunga atene, sezon blanche angwala kwa ti mupe kwa ti mbape, andaka lami ya mala angwa ti lola kwa ti tene, a sara ayetik bene. Ngana bikwa utaso, beni usen ndambo ndangyani, a timbi kodroti Angleterre na kodroti Argentine, alati Argentine tia sobinda, ngu use si alati Angleterre a kiringina ngu oko. Nando ti ngembo sola kwa tedi, a kiringo na tene a gwena wuzu, beni wa yengo ngyati ya wanguru, aso atene kodroti Argentine, a eke kodroso si a eke na beku, nga lo eke duti kwa na dawati akpale, nangu balota na gumbaya, Lionel Messi ya waralege ti tene, aza maka. Na popotilo nambatilo ataso sinambe nango ilo eke yingi gbanda pepe. Beni ya sunga atene kodroso Angleterre na tongo ndati andembo lo eke gula kwe nangangu nangangu asinambe ningo ilo kiri na piko e fanga na ala tedi na wa mango dafono ndike luka itene ndangwa ngia wara final wara pika ngondembo ndalti kanguti uwe ti dunia mobimba ti kapa baluse nandoni ota eke duti andegi nangonga miombe ti lakwiso ngonga ti kodroti be Afrika so eke timbe ande kodroti Espany na mbati loti Argentine la mingi ya mal ngubala kona gumbaya Lionel Messi ngubalota na gumbaya na pupotia la useso zwala si aeke yuande kanguti uwenye ande kirengo na tene aeke na hati apenze ngonga ngambe ni limoso si aga ngangu azwa kire tene nandoni mingi nandoti banda tere aeke tiso si afa ngbeni ye nangu sakwise nandoni mbasambala beni kapati dingo gapati bumbiti bendo tigiki UNICEF afa Lionel Messi so si lungbati tene lo sukara la mingi ya mala ndaso lo eke ginanze okutonga so si ambeni wa yengo ngyata wanguru ala fa tene ndangwa ngia so wara final so eke tonga nande mbeni yombo si FC Barcelona.
0: Singila nala Ines nal ti buzz de la semaine wala tene so bube tia zo mingi nando ti gbanda tere na inga so si ala sara tene dan iva na wa mango iso ndembo ti lutungo na ota molongo apikani biri ake kodro ti Angleterre si asobe na nadawa ti Franzi ngu omene silungana ne osho ataso si ala soa ki awa nguro ti kodro ti Franzi ati kapitene sala Kylian Mbappe solo ingi gbanda fani usebiri lulalo ke kota wa ingi ngon gbanda na ya ti kanguti wen ti dunia mobimba soa ki gwe mangati lo ingi gbanda fani balako na nimiso awe mwurenge ti kodro ti Argentine Lionel Messi lo kinanu ngu mion beton aso unda ti ya ketiso lo lingi ti tene lo ingi gbanda fani use wala on uta ti tene lo on Kylian Mbappe iki inga ni gina ndangma ingi aso wala final so si akapika ni kifafade so na popo ti Argentine Ghana Espagne ifana la kigige si kwa singa ti eti la so la inga langu balako na nungu maya tinze ti lengua chingusa kusa nungu balisho na nungu omeneso a unzi singi la nala sikuwa mai ala mai na kodro wala nungu kwe so la keda ake mangati so si ake orange ziskar ngombe isi ya mua mboko na ina nduta masin ala mbalako ti madafono na onte kiluka
6: Retour sur l'actualité. Entre voisins. Retrouvez le magazine du bon voisinage chaque lundi et chaque vendredi à 8h35 et à